0: àjíṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bábẹ nìkan kan.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyo ati ba Unity Forum ni kin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko yuese yuese emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o. Mo tun ni kin ki wa wi pe eku oru esin Olorun oba yo gba esin fun wa. Oyo ati ba Unity Forum jake daju agbaye fi akoko yi kede fun gbogbo eyin muslimi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gbogbo eyin tolorun oba mi sege ola fun wi pe Oyo ati ba Unity Forum kede Ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki Ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo ba le kan si fun awon na e je ka mu kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo Olorun oba o ni e ko sese wa sibi ise olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbin di ale kiyama e je ka ran ra wa lowo ikede yi wa lati odo Oyo ati Ba Unity Forum jake dadu agbaye egun account number 12218090525 Bolekasi 22180905 UBA Bank. Oruko account yeni Oyo ati Ba Unity Forum. E o ni se lasan o. Allahumma amin.
2: Ai. Adeyinka Olasukan ni mo tun ti de pamantikan bi o se rin. Ede baba ede ina re ijinle baba ajinle iwa baba iwa. Ain konko bi eni te omo aladeji gan jigan to goto goto goto gbagbagbanu to san to san to ru okunrin si ba olori alaroye ni lanu ni mo tin wo sun sun.

0: Tao, ẹyin temi asesile labo wa ba oro asoti ninje ormo mi gbena o na ni tun je kini ana o gbogbo eyin teledua to sege ola si lodon lawo ijo wa na ni oro mi ni mo ndoju re ko laaro yi ise olore ti dele wa yi o oyo atiba unity forum lo npe wa si ise olore to dele yi ami en kajo pawo tori be ba wo sakun tin be ni gboro lowo lowo yi ebi nbe ni gboro iyan wa o eledumare oni je ki bi aro tose ati ale ko pa emi ati eyin o en project ta bi so ri ramadan ti odun yi ni ikanni wa ni oyo ati ba unity forum en mo nje oye wa wi pe kese pe muslimi nikan la ni lokan nigba ti a gboro ise olore yi o ati muslimi ati kristeni ati awa elese nkan ibile to je ta balaye na ni agba lero nigba ti a be da ti nigba ti a ngbero lati se igbiyanju yi ti eloduwa ko je ka ba nibi to ti lere bi e ba wo sakun bilu se ri owo won ebi nbe lode iyan wa eni to kankan lo ma ni o ebi aro ebi osun ebi ale ko nipa emi pelu eyin te gbo mi lowo lowo ateyin de tun ma gbo nigba ta ba nsan send re ta bi ranse ka kiri egbaroku ti wa ninu kanle oyo ati ba unity forum egbaroku ti wa tori pe igbe kena won ma fowo so opo mo le igbe irun na ma fowo so opo mo agiyan ki olorun oba gbogbo awon ta ti nde be atawon to tun gbero lati de be atawon to wu o kan to je pe ikupa be ni o si ki olorun oba ko wa gba lesson fun wa ko saanu wa ko ma je ki na o tanwo wa o ebi aro ebi osun ti pa wa o atawa atawon omo wa atawon kan ni wa patapata ni tagongo ni kagongo sodun ni daso ofo bo di bi mo se ma nso tele pele awon eto ti mo ti se ni kan ni aji se bi ojo pe ki eyan ma se sara ka ma se se olore ise ladaba ni ma nle aburu jina si eyan ni o Allah ba ngoni e ma nle aburu jina si eyan awon pe gbogbo eyin lokunrin lobinrin lomade lagba lagba te ba wa da si ramadan project odun yi ke se fun muslimi ni kan ati kristeni ati muslimi atawon elese ka ba laye to ba sati jo mo ilu oyo abi ko wa lati agbegbe ilu oyo labe na wa se po aka namba ikanni oyo ati ba unity forum te ma fowo ranse si na ni eje npe fun yin
1: ohun teni ton ba se a ma ja go loju eni nitori ipojo lodi re o ti se ko ni nitumo wa te si
0: akanti na o wa ni ile ifowopamọ UBA

0: tiri multi-purpose pensions o nilu compound owo de road ipapo ko seye bi okini gbo mo igi po ninu gbo ka to fi gi omo gbegbedu ise won fini lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba abajo ti gbogbo eniyan fi yen won laayo won se agency banking asoju first bank kolo money carbon up later ope ati mtn momo won ba ni shares won ni le fo pamo opening a bank account bi ba ni sowo sori cable tv bi dstv startime ati go tv si sowo na mene mene utility payments computer services aga ati tent orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa ni le ise won rental services ko ton sibe e ti ni multi-purpose ventures tun se dasile ad block making depot so won ti fi ero agba lode so mi di yin ad block won le kokoko omi bo o to mo to ninu o fi pese re ko sina ko si nkan tutu ti do ngbagbe e ti ni multi-purpose ventures wa ni onilu compound owo de road ipapo telephone 0803573 7486 tabi 0082753011 ati 0054064761 e ti ni multi-purpose ventures oga ni won ni le ise won
1: Be ni o oga ni won ni le ise won ba na ti je oga ni le ise wa nbi ha yin temi ki dun o po ki po dun so ki bayi na la won baba wa pe lobi oge oni yan ese o oloka ese olape ese gbogbo yin te ba wa gbo te fi be gbo te fi be je e kwa ibinu a mo be tori obe ni nbe so atelese a si be na we ni to ba ni a mo bo ni kala ni de ba nle o nori baba ku de de de de kojo kan ri orun aro wo ade afun baba je ro ma je le o nje kin laye igbin se ero wo bayi na laye igbin se ile oluwa ri igbona inu ile te tin gbo mi yi o de te tin gbomi yi ya ibi se te tin gbomi ile yin ona yin o ni gbona igbese aye yin o ni gbona ko ni dojuru bi ese te lo nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la won baba wa so pa aro baba mo fa yin le olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin so olorun ba abo re to ni pa to daju to ju ewo rin la kojo ma wa lori emi pelu duki emi ateyin titi digba mi da to ma pade mi fi yin le sinu banuje mi ni bayin ninu banuje o e fi mi na sinu banuje ni pe mi na ninu banuje ka tori alayo ka pade ni re ka ma dolodi leyin ara wa ipade wa o di wo yo joro
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese ten gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese ten gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan

0: atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo oyo alaafin nile ni loko ni atileyin odi e teti bele je wa gbo mi gbaro ye mi awon me egbe o eu e boyo ati ba unity forum won ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ailaso olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin le omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo ori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi o iwo ori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbaje owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti ekemi o se temi kaluku se nse ti e loto oto yi ni ko nko jabele yin po wa go do lo seyin tori aiko worin ejo ni se ku pa won o eu e boya ati bayin ti buro mi ma wi fun yin pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati bale ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruge ka fowo so opo ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo dapopo ko le ba o kusukusu o eu e fun fi asiko yi ke si gbogbo eyin lekan lekan legbe legbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni eja bo so opo so ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju ojo ko ja wa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se bi oyo la ari wa lo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba.

asiko ti eyan ba se ore kinkini ti mo ngba opo na lawa yi o anpe asiko yi ki gbogbo awa muslimi ni le loko pele yin odi pe aku odun awe aku ti osu ramadan ti a bo si yi emi wa yo se opolopo ramadan na laye

0: tori baba wonu le kaloku wa ario ario ari awon ti won rowo hori nbe ayin e ma je ka wa ma yan posin e ma je ka ma yan ayi
1: oriwaju lolo ko sani to le da eku
0: gbogbo awon eko ti o si yi ma ko wa na niyan
1: o wa ti be da duro o wa ri wo ja ka je ki wa da eku
0: se ti yan na fila.

ti mọ pe emi mo wa fun check and balance ni mo wa fun check and balance emi o kin fi sibi kan so to so si mo ba bi kan je adeyinka olohun alawi janu aja lo oyo ti e gbo lasan nitori bi mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni olohun ko wo la nu osu yi gbugbu awon ti won orowo hori ninu family ki wa ninu ijo wa ninu masalazi wa kakiri agba nla aye lokunrin lobinrin lomode pelu agbalagba ni muslimi ati kristeni pelu awon elesin kan abala olohun ko wola nu osu yi ko wa si ede fun kaloku wa ju bi mo se ri temi se ka ma ri owo kibafo mu jade kisunre mu lo senu ke ma dari bo se ori pa awon agbalagba po won ni bebi ba ti ku o ninu ise ise buse to ba se lo se se ko sin te da le se to baba mi se allah eyin ma da bi awon kan to ki ohun alakata ki ti esin awon ti mo n gbe olorun oba nija se ro po olorun oba o to ijara re dagbe awon ro po olorun oba o to jara re dagbe olorun oba to je pe to ba fe se wa gbogbo wa ni elede kan to je pe de eyo kan ede yoruba la mo so ni le loko pa leyin odi kakiri agba nla aye walai o rorun pupo ninu n tolorun le se to ba je pe musulumi lo fe da gbogbo wa o rorun pupo fun olorun o lati da gbogbo wa ni musulumi to ba se pe kristiani nikan na lo fe da gbogbo wa o ro olorun lorun olorun ba n gbo fun fire fun yakani aya e ma je musulumi o gbogbo yin o kun fire gun o si wo aya e ma je kristiani gbogbo yin kun fire gun olorun o si nda na e ma je elesin kan abalaye kun fire kun olorun ba yo si wori e yo kan wi be lasan ni a

0: Alama intin se o.
1: Ami.
0: Ama intin se o. To da gbogbo wa tede iwo ojora wa. O da wa awo wa ojora wa. O da wa ede wa ojora wa esin wa ojora wa. Awo wa na ojora won.
1: Lahuma aslu.
0: Alama ba ma intin se o.
1: Nika man you ridu salibana. Wa globu bi asimin.
0: Awon lo mi self righteous ni won. Eh awon ni won da ju loju ara won. Awon nikan ni won mo Olorun sin, na mo Olorun yin loju ara won. O futu bete, o fu ojo keje oja si ni gbogbo ojo sin won. Nitori pe inu won o da. Oyin, inu won o da.
1: Yet lo bu kala.
0: Na te ba si inu won o ba bi ke ma ba o ka se be para mole. Eh pelu ojo la ninu

ọ̀rọ̀ tí mo ní mo fẹ́ sọ ni pé kí a mọ àwa tí tí a wò pé a ti mọ̀ nípa ẹ̀sìn dáadáa ká má máa impose level of our religiosity lé àwọn ẹlòmíì lórí. Àwa wò pé a ti gbọ́n tá a mọ̀ tán àti súnmọ́ lọ́hùn tán àwa ní mouthpiece ọlọ́run ọ̀rọ̀ mi ò yé yín a ti wò pé a ti gbọ́n tán a ti mọ̀ tán. Our man impose the level of our own religiosity, our own religious level. Our man impose the lori awon elomi. So if awon elomi oba ti meet up to the standard that our Yoruba wa ti wa, our man have to do kafiri keferi wo won. Ara mi oye yin. Agbodo ani lati mo wipe onikaluku lo wa ni different stages in their relationship with God. Different stage ni kaluku wa pelu ajosepo to wa laarin awon ati eledua aseda won adeda aseda won nkan to ye ka se ni pe ta ba ti pe ati wa to up to some standard ni okan wa to ji je polo na lo meni tin sun semi allow the money amida oni nta ni lati se na ni pe ka inspire won pelu isesi wa iwa pelu ise wa ayin ka inspire won ka fi gbe won soke ka ma lo ma suffocate won pelu o ma se ele yo da bai kini kan de bi pe won ti wa ma rira won bi inferior different stages different levels like in kaluku wa pelu relationship won pelu olorun ba won to olorun ba ti mo fun won ara mi oye egbolorun to bi lara deyin ka olasukan mi o ka se ma se daada ajo ko bi e ni kilo wa pembo bi awo irin aja lo oyo ti egbolasan eni tori be mi o ba ran ko mura ba be ya ni 4:37 AM na la wa yi ni ati oke oroki loyo alaafin wa nibi adeyinka olasukan mi ka sa ma se da nitori pe da na lo da ki a ma se adeyinka mo nbo na

0: kiri multi-purpose ventures o nilu compound owo de road papo ko se ye bi okini gbo mo igi po ninu gbo ka to fi gi omo gbegbedu ise won fini lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba abajo ti gbogbo eniyan fi yen won laayo won se agency banking asoju first bank kolo money carbon or pay later ope ati mtm momo won ba ni shares won nile fo pamo opening a bank account bi ba ni sowo sori cable tv bi dstv startime ati go tv si sowo na mene mene utility payments computer services aga ati tente orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa nile ise won rental services ko ton sibe etri multipurpose ventures tun se dasile ad block making depot so won ti fi ero agbalode so mi di yin ad block won le kokoko omi bawo to mo to ninu fi gbese re ko sina ko si nkan tutu ti do ngbagbe etri multipurpose ventures wa ni onilu compound owo de road papo telephone 0035737486 tabi 0082753011 ati 0054064761 etri multipurpose ventures oga ni won ni le ise won
1: Haji se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ni Haji se bi oyo online television and radio www.hajisebioyoradio.com ese te n gbo ikan ni wa o Haji se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
3: Atoto arere pa ko yi baba mo gana omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e te ti bele je wa gbo mi gba royin mi awon me egbe OAUF oyo ati ba unity wo ran ran mi si yin won ni ma logun e bun yi pe ailaso olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin nle omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiabo ori onikan nigba titi ndarin onikan soso gi ogi o iwo ori onikan a se darin enikan soso baye bi ye ni ati agbajo owo la fi soya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi Ika lu kuse nse tiye loto oto, yini kon ko jabile yin po wa go do lo seyin. Tori ai kawo ni ijo ni se ku pa won. OAUF oya ti ba ni ti bro mi mo wi fun yin pe ariko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi. Won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ran ti ba le ye je. Ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so po gbe oyo laruje. Ka fowo so po ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu. Fowo so po panu po bere eto wa lowo ijoba. Gbogbo awon to nje wa niya. Won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata. Tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da popo ko le ba o kusu o euf n fi asipo yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori te lemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo so ni ati waju lojo ko ja wa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se mi oyo la ari ajo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

o tun je oye wa pe anabi le ni se ka ma lo ma gbe olorun ni ja o tora won kan won ti fe mo yo sojo so lo to ba se pe ona o fin je oye wa wi pe o to o wa ninu to wa ninu ka po olorun lati si gbogbo wa ni elede kan elesin kan alawo kan sugbon olorun ti o se be o ma tin se o to bi se wa ni elesin ototo elede ototo alawo ototo o ro olorun lorun pupo lati se gbogbo wa ni eni ti o ma so ede yoruba ti ede lu ebo to se pe yoruba la ma so gbogbo o tun wa ja lawo dudu ti o ni salawo funfun ko ni sawon ayin rin awon mi boran la won awon ton boran ni awon e se pupa won ton boran ni o se wa buli aye koko ti wa kesin lo ye gada ni ipo aye apada be ni o iwa pelu esin na lolorun fe mo nbere lowo wa ke se pe esin nikan la ba fi iwa daada iwo omo lu abile ori siri siri lo ti wa nile aye nisin gbogbo e ti foju ni ijeta mo fe se screenshot mo ti se screenshot e mo fe ko le je papo nki won post e memory ada makunrin un bi ro mi bayi tabi ki n gba die lowo o we la wa ni kiribiti lo we mo ri kiribiti in wan so n polo wa re wi pe iwo tona dimo ori sirisi wala wala wa o ga lo sa nu ko le ma je ari wala.

0: pupa wa afa pa lawon wo le won mo go sabe oruko olohun lati mo fi commit awon atrocities to ye pe elomi ti o fa nkankan elomi ti o pa ito kankan elomi ti o je eyin to je cleric awon ati o je alawo kankan iwa owo re o da ju awon ti won ro pa won je mimo yi gan lo le mi fi ma nso po awon eyan lopolopo e gbagbo ninu olohun ba yin e gbagbo ninu olohun ba yin ke won lo ma wo awon kan pe awon kan ni ni won je mouthpiece olohun na sumo olohun ju te ma wa follow oro isesi won isesi won in ti awon mi ndawo ni abe agbada awon ti won mura ti won se referefe to de won da o de gbogbo won na lo da yi loju won do won wo yi te ma wo pe eyan olohun re o eyan olohun tan o eyan olohun re o to si je pe eyan esu la lu ogiri opo patapata gba ni won se
1: ire robana atina dunia azana tan wa bele akroti azana
0: pupa awon eyan na ti awon cleric yi na ti brainwash awon followers won mi de bi pe won eti awon elesin mi de bi pe bi igbe ni kilo sikin mi adeye nka to ba ti da o je eyan gidi o ba je baba lawo o ba je kristiani o ba je muslimi sawawu ni gbogbo iwa lodo mi ki wa re o sa ti da ko ma wu daada le mi se nje kasa ma se daada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa aimo ye bam bam bam bam mo gbe awon kan tan pera awon won e safa na lodo mi mo gbe won nso larubawa nso larubawa lenu se kini mo gbe won lokada se mo so fun yin mo ma nse mo ma osu la legba lokada e wa gbe enu won to se run gba e fun ogogoro larubawa le si gbo lenu won o wo jala mi e mo la awon afa re o
1: Abu Abba
0: Afa ko

0: ni mo n ba bo Jesu Kristi Oluwa wa o wa n so pe o ko wa ni ipo aisan eyin ko ti e toju mi e be mi wo nile wo san mo wa logbe won e be mi wo ebi n pa mi e fun mi lo nje o gbengbe mi e fun mi lo mi o
1: maro ti pe to ba yo saka ninu wo
0: owo aini ri owo wa e ki san omo elomi ni o fi ja iyakuya ni o fi ya bo ran e si ni owo yi lowo e le ran omo olomo ni suku e le se fande e le ran omo olomo ni suku e le fomo kan ni scholarship to si je pe e ka e to be e to ju be lo mo n ba mama kan soro nijo ni boya ti ma gbo program yen ni ayin ti mo fi sori awon oyo ati ba unity forum ya yan so ti sa ni yan o nje oye wa ri pe awon ma mi ninu suku awon nbi ti sogoto suku re to ti je to ti lude to ti dabi ajere to ti lude oni yo to wa gan mo to fa so mi gan yo bu gan won fi le ke se pe manda lo wo awon na lati ra so mi sugbon gba ti o sagbara be won a se

Jesu wa nje oye wa ri pe ngba te tin won ni igba wo la wa ri oni rupo yi ni rupo position yi ta wo sise awon ta se awon kan wa yi se o wa so pe igba ti eyin ti e ti le se fun awon mala keji yin te ri hun ti won ni lo ran lawo ayin hun te ri hun eyin o se semi na nu to fi tuma ti pe ta ba se ore fun eyan eleran ara bi wa Olorun ba na ni a se ore fun nitori pe o da wa ni aworan ara re na ni gege bi oro na bibeli He created us in his

wala ya won temi lati Gabon na won ti gbori wole o yo n gba mi lowo lati Gabon ha e musari je ah e musari je o ti be repete bayi o ati pa nje sare oku kinkini lati lo sodo lo mummy ote oku kinkini oku rebi nja bayi ashe ala o baba ka se kama kama kata kama kama bi awo.

ba mi pa ta ibandele olu salala ta america won ti kimi ni ori whatsapp won ni ramadan karim a se opolopo ramadan laye ba mi a baba da da nu awon ti an duro ti wa ni kan ni wa ni binu a ti won je kise yo ti su anu olorun ba ngo won duro ti wa gbagbagba a mi baba fa ta ibandele olu salala america baba sa minu o ma de poju

mo e bi atara o eh ka won ara awon la dugbo mi awon la muleti mi awon ore ebi ara ore ojulu mo ya rabbi ko to mi se ka je ninu ola ate mi na ko la yo ko ko ma tan.

o ba ti sela ni osu meji ko affect je mu re o le pathetic ko wa ninu quran omo ko wa ninu boya ninu masalasi ni to mo ka quran lataro dale abi ko lo mo gbo wa ti lataro dale ti o ba ti ni affect je mu re ati business re egbe wa ti o ba affect mo sa farawe o gbagbi ise lo gbagbi ise lo ti kaloku lo to bi leru lenu je meta yi can a cotoma de conta. And what to a Nigalo, loud, Taba lost Sina Matalasi, a my expert decree one way, one base in number, Nimatalasi. Ah, but base in what? If you're

check and balance igbodo wa. Check and balance igbodo wa. Aniya to look gata na le kolibu ni. Oke ni gagan, o na ni igbagbo ni o. Olorun mo tin be ninu okan wa. Okan wa gangan ni igbagbo wa. Okan wa, okan ni ni igbagbo eni. To bale ti ise re ti o faye gba to le ri to je pe from hand to mouth ni ise re tele ma lo jopo lo joko rosinu ma sala sila taro dile sulo ba ni wan to je lo oni wan to je lo pe ninu akole ninu adisi pe awon kan won wa ninu ma sala si won kasuba tan anabi fi won le ninu ma sala si won sadua olohun o papa awon mi na se ma se ninu wa pe ki monday tawon elomi fi gba nbi ise ila awon elomi o fi gba ori oke lo olohun o pa awon lonje ojo wa loni o fun awon lonje ojo wa loni wa fun mi lowo wa fun mi lowo lori oke lataaro 24/7 lojojumo o wa lori oke ninu ma sala si lojojumo 24/7 won fe ya ole to olohun lorun anabi tun de ni asiko irun osun o tun ba won nbe olohun wa fun alo fun alo fun aloko fun aloko je kin ra private jet je kin college je kin college o tun lo tun bo lo tun ba won nibi irun ni asiko ni role oni lo yo atori si won lo le won afara e bo de e wa nta je lo adaran je la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni se lowo o ojo ko ti se afa nikan ojo ko ti se esin nikan o ni se lowo tin se o ka wa ka ma yo le tolorun lorun ni ayin olorun gbadua awon yen wa ti be ma je ka awon yen o ma ro pe baya du e gba adua n gba ke adua ma n gba gba o si se to adua leyin ni o bi anything be lorun fun fun fe bimo ko yen ale ko gbe yawo so a ma je polorun e fun yan lomo ni gba o fe yawo ni ko to le bimo bo se ri niyan wa si se to adua leyin ni ba gba adua o gba adua o se si se to adua leyin o fe lowo o sadua o ti kirun o sadua o lo so si o sadua o se gbianju o sadua o tun wa ma si se to adua leyin o ma gba bi se lo ba e ko ni se lowo na ni o ma be lohun fun ise alalubarika o tun wa ma fa application o ma wa ka si aladua si o ni bo se ri ni ya ni o check and balance gbodo wa o lo ya o let your lawn lorun mama ibe ni mama wa oko ya be tori pe 24/7 ga lohun ba fi nsise oba to da simi ni ti o ni o tori pe tolohun ba simi seconds kan bayi wa lai gbogbo nkan ni o ni simo o oko alaja oluwa bo mi mo dino iya loro ba ti ri bayi ta mo ko na lo ba fo na mo ya oya ni le loko pe leyin odi te tin gbo mi e se alhamdulillah ato se alhamdulillah ko di to e je ka se le kan si ka dupe po fo na mo wa o tori to ba so anu wa lai ko si nkan kan ta be se si o arawo la fe dana awon to bo sinu ngbe kan run ngbe lo so alive kita kan oro won gangan papa gan ko seyin olohun o si nkan kan ta se to seyin olohun.

Adeyin kan lasu kan mi eni abasa kapira tipa lojo si ko wa di pe mo wa fe di ajitana o mo se tin di ajitana o bayi ni ra o eyan ma njoko ti radio gbohun wa Olorun ba ngbo ki se mi mo se o Olorun ba na lo wa pelu wa o ede kola wa mo pe tebe ogbon kola gbon tebe o ife la o eyan ni o Olorun ba na ni o feran lara wa Olorun ba yo mo ba n feran eyin na wa lai lori lede marun ototo ni a tin gbo mi lowo.

0: balai.
1: Wọ́n ọlọ́run.
0: Man.
1: Ya Abibalai.
0: Ya Abibalai.
1: Wa ni a tori e daye.
0: Ya Abibalai.
1: Wa ni a fi se ererin.
0: Ya Abibalai.
1: Wo t'olohun feran igbeda ni keni lo.
0: Ya Abibalai. Man.
1: Tani.
0: Man.
1: Taloluwe.
0: Man.
1: Ninu eda Olorun.
0: Man.
1: Babo.
0: Yatiku. Man yutiku qaliba o ayan suraila wajika.
1: Talole woju re pelu botiri. Taloluwe to to be. To wo wa nabi pe oju re yo se wo. Ta ma wo.
0: Wa ta fi zakati moti.
1: Lasiku to po ka ku lowo ti malaika yu emi lara re. Talolu to be ti wo oju re. Wa na Muhammad. Mabo
0: fali yu gasira le aliyu
1: eh gba to wa di pe won gba emi ane won gba emi anabi emi ni nbo anabi wa ni so tan nanu ni ama o asole ti so le
0: fali yu gasira le aliyu
1: bi malaika ba ti gbe mi lorun mi tan eni kale owo mi
0: wali esubulma alfadil ibnu abasi
1: ibnu abasi fadilu ibnu abasi ni ko ma bomi si ba mi ba li ba ti wu mi lowo
0: wa kafaluni fi siyabi inshitum
1: baba wi e uti ku bala mi na fi simi ko se nkankan
0: fa iza kasalitumuni
1: baba wu mi ka e ma wu le wa so kan ki e fi ti be lorun mi na
0: ta une ala sariri fi beti asa
1: Baba wa mi ta ta mi se ri bedi mi e fi mi le ni bi ti mo ku si na
0: so ma
1: le ta ba se be
0: o ri jo ani sata
1: e ta mi nu le fu mi ni bi sa ju die e fi mi ni kan le pelu olohun die e fi mi le nu le
0: fa walu mani yu soli alayya
1: allah
0: asa wa jalla
1: akoko ni to koko kirun si mi la baba wa mi ta o na olohun ko da gugu aye Allah
0: Allah
1: Oba to dami
0: Asa wa jalla
1: Josue to ran mi ni se ati gbe mi lorun mi ati ko ti ranke
0: Allah
1: Allah ni
0: Asa wa jalla
1: to ko ko kiru se mi anabi la
0: Allah
1: Allah ke fure
0: Asa wa jalla
1: ati mi lo si wu lo ni ma bo la
0: so ma ji
1: o ni kiru si mi la
0: so ma ji birilu
1: ai ma ran ba pari ti jibrilu o akiti
0: so ma mi kailu
1: baba ya mi kailu o akiru
0: so ma ise wa filu
1: baba ya ise wa filu o kiru
0: so ma malaku imauti majununi
1: gbogbo malaika olohun pata won gbodo debi oku emi anabi ko wa kiru simila ko to be won fi afi olohun le won wa kiru simi anabi la mabo
0: summa idu yu ala ya fawja fawja min al muslimina
1: eh lemi ba wa sele itan idu ulu alayya E wa
0: wole to ni muslimina
1: ati gbogbo awon muslimi
0: wa sallu alayya
1: e wa kirun simila babo
0: fala ma sami'u fi waqa nabi alayhi salatu wa salam
1: igba ta won yen gbo pe anabi ndagbere nso fa won yen pe ohun tin lo
0: ba ku abuka sadida
1: gbogbo awon muslimi masalasi anabi madina o kun o fe ya
0: baba ka o buka sadida
1: sunku pe eh anabi be fa won le
0: balu
1: o ba pe
0: ya rasulallahi
1: wo jise olohun
0: anta rasuluna
1: eh won na si waju wa wo lo jise wa babo
0: wa samulu jamana
1: ba ti ko yi won na lo ko wajo ta la ma tele bayi
0: wa sulitan amurina
1: wo la kori oro wa ba wo lo ja sise nto ba wi la tele ta la tele
0: fa isa sahabuta anna fa illa narjiu
1: eh ibe ba lo njo lede en dagbere ni fa isa sahabuta anna fa ba ku lodo wa
0: fa illa narjiu
1: ijo lede adu le pada Babo
0: faqala an-nabiyyu
1: anabi ba pe
0: taqitu fi qala al-muhajja
1: in lo ameli lo tin lo yin fi le lasan ko fi to dale fun yin
0: wa tariqati li bayda
1: mo si ti toju mi mo ti to yin soju ona to to ta ma rin ka fi pade anu olohun
0: wa taqitu lakum wa isaini
1: mo si ti fi wa si meji le fun yin to pe wa si mejeji na o to te yen fi le fun yen
0: anatiku
1: akan soro ninu wa si ti mo fi le
0: wa so mi tu
1: akan le soro ohun dake
0: fanatiku
1: ere ti soro
0: wa ku wa
1: Al-Qur'an Allah ti anabi fa al-Qur'an ile fun wa Anabi fa al-Qur'an ile mabo
0: wa samitu
1: ore ti to dake
0: ya imat
1: o na ni kute mi anabi ku lo yi
0: fa iza sikala alaykum amiran
1: e
0: فارجوا إلى القرآن وسنة رسول
1: إلى القرآن أبيك الله بسنة من النبي أما انتوك تسي أراك ويقول صلى الله عليه وسلم النبي ني أكوتا وصحابي سنجانا بقوانا لا تسوي ibanuje ejo na bo ti to lemi awon sabe o tu ko sa wa na lemi loni ara wa wala na mahama popo ata kwesi loni ali seribu yo wala ba nabi ti to ore wa oni gbedanu yo wala pe mo lu di nabi eni to to je iya to bayi omo kan lo fi saye mo omo meje ta nabi bi popo wa lo kwesi loju emi re eyo kan una to fi saye obi ni anabi ba debi kan fun fatima pe mo sunkuma baba pe ogoje ojo tin ba ku inu ko wa ba mi awa to fi le na ni
0: ma za taquluna isqala nabiyyu laqam ma sa fa'altum wa antum akhiru liumami ma sa fa'altu wa antum akhiru liumami
1: ma sa taquluna
0: ma sa taquluna
1: yo ta ba pada nabi kile mi pelu ri owi
0: ma sa taquluna
1: wo to pa yan bo ba pada nabi kile owi
0: ma sa taquluna
1: wo to pa te yan je bo ba pada nabi kile owi
0: ma sa taquluna
1: ati bi omo gbadun laye o pa le mi rire fun olodun olohun o wa ire rire na se da
0: ma sa taquluna
1: wo to fowo pa yan lekun kilo wi
0: ma sa taquluna
1: wo lo si to to to binu kolowo no do lo si kilo wi
0: ma sa taquluna
1: ta wo yen beru agbara mo la
0: ma sa taquluna
1: e fa gbara yin e fi deje
0: ma sa taquluna
1: e fowo yin e fi baye je
0: ma sa taquluna
1: e fa se yin e fi baye je
0: ma sa taquluna
1: e fowo yin e fi baye je
0: ma sa taquluna
1: e fa se yin e fi baye je
0: ma sa taquluna
1: ma
0: sa taquluna
1: isqala nabi ipe mi ni iwo ni emi na ni mo ku nitori keyan ma ba
0: ma sa fali to wa to
1: ba ni bo le ti sejo won nabi si e ava ma sa taquluna kile verse of ko le pe se yan muhammad moludi la se yi irun to ye ka ma gbo nbe la gbo yi adawo daye awon yen pe mi moludi emi lo nitori pe baba lo be a banu je ku nbe ni is that the nabi si o se yo awon sabe se fitina nje ko tan ko to ye ka ma ko bi moludi la ko baba lo moludi mi ibanu je la fi ku la suba aba so soli we ta se yo ni ta se ma
2: amen
1: yo wala aye eyan to sanfani la oro ti mo so yi aba soli waranu olohun ni je subu
2: amen
1: ara pe se ami
2: amen
1: gbo wa ta duo ti won ta ni oni baje olohun ni je ti wa na baje
2: amen
1: gbo nje adu olohun ni jo tu
2: amen
1: ilu dada ni olohun ni jo tu
2: amen
1: gbo aye eyan olohun ni fa buru se wa
2: amen
1: ala la ilaha illallah
2: amen
1: ebi ko si to ku ma adu ara ni olohun la ti gbo yi gbogbo ayẹyẹ ta gbe soro debi afara mahamudu ya so ibale ami
0: ya so ibale ami
1: gbogbo ibanujẹ re bo ti le wo to olohun ku talu lale
0: ya so ibale ami
1: lo wala bibi ati kuku ana muhammad olohun ti ibanujẹ re yo ti wole loni
0: ya so ibale ami
1: wo to ri dunun le ri omo re loni olohun yi pada
0: inala mamu farijo
1: ani to gbo wule ibanu jẹmẹlẹ ọlọwọ nù ọnù lónìí.
0: àbùsí ìbíra èrì ìfà ẹ̀nà ìfàkìjà láwù.
1: àdáwò táwọn èèyàn lò ní kú ọmọ ẹni lónìí tí ń bọ sọrọ yọ ọlọwọ yọ kú ọmọ
0: ẹni. yáà sákì adìkì.
1: ẹ wọn tó ń pariwo nípa tó lè wí fún yẹn.
0: lọ́wọ́ tẹ̀sí kú bí máa kú ti bá ti fàyọ̀dí tàbí díkì. àsìbùkọ lọ yá fàtí àlọkọ̀ẹ́rì oṣù iná bí fàyínà máa kí sọ̀dà náà ó fèlè ó fèlè láàyè fàyínà máa kí sọ̀dà náà fèlè ó fèlè
1: láàyè. báwo ni báà fà mí ti máa wí bàbá àgbàdo mà yóò ní yẹ fà tí a lè
0: rù. yẹ fà tí a lè khairi
1: o gbe tan fe ko ri omo tele yin yo tele yin
0: ya fati al khairi
1: eni wa sikiti
0: ya fati al khairi
1: ara oni ni
0: ya fati al khairi
1: eni fubanu je lo
0: ya fati al khairi
1: aye yin oni daru
0: ya fati al khairi
1: eni sewon
0: ya fati al khairi
1: eni kuso ro
0: ya fati al khairi
1: o do
0: ni bi ma kuso di na o
1: ti fe ko yori lalayi ko ma ri be
0: fa ina ma kuso o surina
1: wo ti mo to wo ro wo ra fun
0: o surina
1: wo to fe ko ni olowo ko
0: o surina
1: wo to fe ko won ma ri oyan oyan
0: o surina
1: wo to ti banu je re o na lo ja re yo ma da
0: o surina ma kuso di na
1: e ni fi ara sinu ku
0: o surina bi ma kuso di na
1: gbogbo n te fe oni pare mo
0: o surina bi ma kuso di na
1: ade o ti o le iku laye lojiji ko ni bayi
0: o surina bi ma kuso di na
1: ina ma kuso da o
0: fili u bi lillahi fa inna ma qisadana fil ubi lillahi fa inna ma qisadana fil ubi lillahi
1: baba lo wo gbogbo cassette to ni wa si agbaye se laye abi ko lo wo gbogbo video ti won ti se ko lo gbo cassette eyi ti ma jo ninu oro re bo ba mu eyo kan ninu awon oro won fi se dede igbesi aye re o ri pe le kan na oro o si ma to
0: wa te si adu ari juro bi ma ka lo ya ga zabo
1: aliyam
0: aliyam
1: eh ajo ni jona
0: na ti wa afu ayem
1: njo ti atekun gbade ti atekun ti gbe ni lo ti gbagbe ni pada wa mo o gbe oni wa se gbe lo
0: wa tu ka aliyam
1: ajo ta wi
0: aliyam
1: ajo na
0: aliyam
1: o buru fu po gbogbo lorin
0: aliyam
1: o buru po gbogbo nigeria
0: aliyam
1: o lagba fu gbogbo agbaye
0: aliyam
1: ajo banu je ni
0: e o ti mo la afu aye
1: ajo ti won ti enu oni wa se gbe pa pe to so to
0: wa tu ka la ti mo la afu aye
1: won re ti mi leko in lo soro olorun ni mo da olake
0: la ti mo la afu aye
1: en lo won re ti mi ni kanu in lo se wa si olorun ni mo da olake
0: la ti mo la afu aye
1: won re ti mi ni kaduna olorun ni mo da olake
0: la ti mo la afu aye wa tu ka li mu la
1: aye
0: bobo wa ta si adu ari juro bi ma ka lo ya belewo
1: ola mo wa bi won na wo ti wo ni ibi oni wa si agbaye omo ro so bi oni wa si agbaye o ti e ni la ka ibi oni wa si agbaye ejite ni mu
0: ejite le mo ejite le mo khayal hayati
1: a kilo si o

0: wo ore mi igi teni mu wo ti we safa o si keu olowo lo je ni alase lo je ni oni po lo je ni igi teni mu
1: ko yele ayati
0: won o ya gbe aye re
1: ye ko bula ibati
0: won ma ya mi bi ba ti ti to se de ba oni wa se egbe yi yo to won o tan jo ke
1: ele bi dunia suwa
0: ayata mbembe yi dunu mbembe toto inna fi inna fi dunya
1: inna bi dunya zuwa
0: oto toda aye la ti lo
1: inna bi dunya zuwa
0: ile toda aye ni won ti gbe nu e
1: inna bi dunya zuwa
0: kama nawo kama gbadun aye ni nbe
1: inna bi dunya zuwa wa umumo le bojati
0: bo se ko mo gbe banu je nbe nbe beri re ti nbe nu aye ohun be le ri bu nbe nbe ama o
1: tilika la tadumo
0: eh eriri ateribu oni ma lo gbere
1: ina tilika la tadumo
0: wo to ba ri kara ni oloni ma ri ti dekun lola
1: ina tilika la tadumo
0: wo to ba ri pe ya je oloni ma ri ti gbadun lola
1: ina tilika la tadumo
0: wo to ba ri pe o gbadun loni bo ba fi gbadun na sere o wo pada bi o
1: ina tilika la tadumo
0: aye tan be lo o gbadun ni abo ri ba nu je ko ni ma lo gbere
1: ya fi bi zalati
0: ya ayi wo ma ya mi
1: bi zalati
0: mo kun ti ma sele si yen ninu aye aye yi ni beri re ba kan o ma reti idakeji
1: kuta
0: keji ba kan o ma reti idakeji
1: uskalami ya fatakum
0: wo do yi ton gboro mi uskalami o
1: si gboro uskalami
0: wo do ton gboro
1: ya fatakum saila talimamati
0: saila ma bere lo awon eyan atalimamati titi to fi wo sare kilo ma bere
1: fi umuri dini ta
0: bere pe bo ni ti lu aye
1: fi umuri dini ta
0: bere pe bo lo ni wa se agbaye ti se
1: fi umuri dini ta
0: bere pe bo lagbari gido ma ti se
1: fi umuri dini ta
0: bere pe bo ni se o kamali ti se
1: fi umuri dini ta
0: bere pe bo ni aje adama ti se
1: fi umuri dini ta
0: bere pe bo lawon elere ti se to fi jade si bi re
1: wa balate merijale wa balate
0: awon elere ninu awon okunrin ti won lo aye re ti won so kale si bi re ti bere won da taarin won da topin won da atawon obirin ti bere aye won da taarin won da ti pari won da sel o se bere
1: itari mu kula rijali
0: wa ti so fun oloni yi oniwa se agbaye ni ogun kan to ye pe gbogbo afa ba ni baye re ti da yi ti kaluku na ba da be kilo ogun na
1: itari mu kula rijali
0: oniwa se agbaye a ma pa gbogbo eyan le iwo na ma pa eyan le
1: itari mu kula rijali
0: oniwa se agbaye bo ba ri aye o fe le kunle fun
1: itari mu kula rijali
0: eni to mo pe ko tohun yo si tun ma kunle fun
1: itari mu kula rijali
0: eni to mo pe ko da fun ni gbogbo ona yo si ma pe le
1: itari mu kula rijali
0: o wa lo gbe yin latara afa re ni gbogbo wo mo kewu to ba fe se rire jo oniwa se agbaye
1: wa ni sayile abidati
0: gbogbo awon olusi awon elese orun ninu awon obi ati no awon okunrin e ma kan won le
1: itari mu kula kebiri
0: baba la wa gbalagba teri ba fun won
1: fi je mi la kati
0: e to ba ye je lu ninu ni ni mo la dan o ti wa ye
2: arewo
0: ti wa ye da ku wi dada
2: arewo ti wa ye
0: bo ke wo loke
2: ke wo loke
0: o o lohun ni
2: o lohun ke wo loke ke wo loke
0: to nyaju sawon agbalagba
2: to nyaju sawon agbalagba
0: ewo ni wa se agbaye
2: ewo ni wa se agbaye
0: gbogbo bubu aya re ninu aye yo tun ma teriba
2: yo ma teriba ni
0: ah ko da fun omo ke wa dabi ya to ba lo ni teriba
1: walaya fa le ilimo limani wa ribidu
0: ori afa minu baba agbedo mo oni mi ma yo le safari
1: walaya fa anna li ilimo limani wa ribidu
0: ewo to se fari mare o le wulo
1: limani wa ala bile harimi wa sehati
0: eni to ju olo pelu ogbo

0: ti o fi
1: emi gana ati do lori la mo lori la han o
0: sori ela
1: ni mo se nsoro lawo eyan ma gbo on mi hin oro wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
0: be ni bi be
1: o ma wo awon eyan ninu
0: ori
1: a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese
0: hin
1: a mo no tutu lohun mi o Pemba bi awon irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba era ko mora ba me yan ni

0: ogun
1: aran gba o pori kan ba sun aran gba o ayin ka wa se wa ni ayin ala ba ngo ti gbogbo e ba ro so mo tan ai mo ya ohun yan na ni won ma je lara ti ana pori kan ba sun aran gba
2: e bi agbada pori yen ma wulo faraye ki ba fodanu o npe pori ba ti wulo ka toro
1: ori mi wulo e ma toro fun ori mi o adeyin ga Allah sukan mi kasa ma se daada aje o ko bi eni kilo wa oro jan ohun mo to sultan enu mi se wiya wiya wiya
2: fegberun laye ka tewo ni si yo
1: ani my voice travel without no visa ori le de meje ototo ni won gba mi lowo.

0: mi ma se kola fi lowo lowo
1: mo re ni ti o ni ese
0: wa la ke se mi ma se o to ba je pe ila kaka ti wa la sise le yan fi do lowo do loro ni awon abo fi mi o se ma nla gun awon ni won fa lowo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo la bu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sas
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin to ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni eh o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomi na sodo yin ni o
1: abola ni
0: Jesus Christ wa so pe eyin na e ma gbanu nile eru lo won wa nbilere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta o pa wole ta o gba wole a o fun olomi a o ye owo a o sa be wo si o nile iwo san ati nuyo gbe o a wa so pe tori pe yin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe yin se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye yi
1: eni aro
0: to tumo si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la keji wo olorun na la se fun o
1: a de ton beri tambari fun ton se tu ale fori oloride ori ni e ki o ma diru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to wa se pe ti mi ma se ni
1: won
0: ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo bi
0: won bi won lojo kan na because tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo olorun ni npin o wojo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo soro awon aye ma gba oni ori lahan gbogbo n to ba ti
0: awon ti an bi lojo kan na mi elomi o bi mo ile osi ni ri bi alalan ni npin gbogbo la la koko keke la la koko fefe ile aye iloma alalan na ni npin
1: e lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to lo ma pin sodo wa sa awon somo elokeye ti osi lodo won ara mi o ye yin aninu awe na lawa yo su lamula na osu yese yese osu adipele esan.

0: a wa dupe ni o ba se dupe lowo olola ndupe lowo eyin alatileyin wa pape la wa da mo ti rowo yin be nba mi daada lati Ivory Coast e se pastor session pastor session lati Ivory Coast mo ti rowo yin mo ri yin ni ayin e du ore ba mi daada a general evangelist e daddy ji o
1: thank you
2: mi o le jaje gbagbe pe o nto
0: nje gbagbe olore nje gbagbe eyin lati leyin wa e ku itoju mi o e ku itoju mi o nitori yin baba se yin afanda adeyinka aja lu oyo ti gbo lasan nitori be mi o bare ranko mo rakata eyan ni oyin ani mo rakata eyan ni e ku itoju mi o olorun oba yo ma toju eyin na gbogbo yin patapata ani e ku itoju mi

Tamokolo deyin kalo yo. Tamokolo mi lo yo. Tamokolo mi lo yo. Tamo mi kini mo jamo. Ale mi o jamo kaka o. Ala ala ni mo fi yan banda. Alabo mi, onitoju mi, olupese fun mi. Alati leyin mi, alaanu mi, alabo mi. Emi awon woli emi mimo, alati leyin mi. Egbe leyin ni anda loro mi. Oh, tori won funa mo wa, won finda mo wa. Olorun ba mi, won finda mo wa, won funa mo wa. Sugbon Olorun na ni ba wa fi ororo tura. Ororo dera ni ba wa fi si ni oja mala ni oja mo ni ra eyin te ngbo mi lowo e ni mo ni ra o te ngbo mi ni le loko pele eyin odi e ni mo ni ra o e ma so pe emi o ni mo ba mu je e so be fun ra yin tori pe ape mara la pe temi dire la pe temi dire eyin e so pe mi o ni mo ni ra e so be fun ara yin emi o ni mo ni ra emi adeyin ka olasukan bi ka se ma se daada pa fun ba le fi la emi o ni mo ni ra o ipa ata ipo ata ipa aye ko ni ka mi o nitori pe apo omode ka di ose loko e wi be fun ara yin e pe mara yin o

pariwo ẹyin raye pariwo ọpẹ mo wa mi o ti ri mo wa ni kusu mo wa lari wa mo wa ni la orun ati wa orun wa lai ko seni bi olohun mo wa ninu sama ninu ofurufu ninu lele ko seni bi olohun ko si kankan ta le bi wi olohun ko si kankan ta le bi we bi ola re se ga to olohun ba to ga ti o si kankan ta le bi sakawe giga re olohun ba to tobi ti o si kankan ta fi le sakawe ti tobi re adupa o lori igbese aye temi pẹlu awọn ti won gbọ mi lojojumo awọn tan tesi simi.

0: se koko ti le yi rara ile misira ni mo ti wa
1: ti tala bi akhili
0: enti mo si wa wa omo aya mi ni mo wa wa
1: sakini tu munzu aya mi
0: awon ojo seyin die asafeku re arimo la ilaha illallah
2: Allah
0: awon wara wa mo loni
1: beni
0: alawon ta ba eyin lorin o ti tan en to ba wa lo se ah baba njo ta ba kirun tan ta kirun jimata o de ga bi ago mefa kun to wole mo lodo ya rabbi lo jagboro mo ni wa wa lafiya yin na ni mo le mu ko nbe mo ti lodo ya kini kan le jabaje mo ni wa wa lafiya o tori jo mejo kun to tun wa bawo awa tori ile ajiko bi ni won ti bi mi won ko le mo lo ji aruwe ngba ba wo ko bi muri bi mejo tun o tun ba mi nle ni wa mo
2: Allah
0: won ko sonu na won ni masalasi kan be nbi ile re enu wa be kini masalasi ni masalasi ni masalasi ni won lo da olomi ni won eku ah tasa ise ki won se alako we ni ah serele ile ile jeun wo adajo ni won serele magistrate ni serele ni eh won ni senator lohun serele yi pam se kilo un
1: alako wi na lo mo wo un
0: iru oko won lo jeep ni ah se ri gbogbo le den wo yi e ko ke lo ni jeep
1: to ama e da kon da kon mo mi o sanu mi da kon o sanu mi o fun mi lowo kin fi wo moto ase ba ama be ni
0: mo tun wa se sara fa won e bi wa tori pe won wa wa tun ori wa gbogbo yin alakowe te lowo te ranti family house mo ati wa je nna yin o ku so olorun
2: allah
0: ikoko lowo mo eye wa owo mo eye wa lati misira owo mo eye wa silu annabi yakub
2: alayhi salatu wassalam
0: woni mo mumin ti ba ni owo ya mi mo wa wa
1: fa akhazuni auladuka akara
0: olorun mo re ba mumin won sokun sin lorun won je mi nipa
1: fa jaun bi ilaika
0: wo ti mumin do re ni wa annabi yakub
1: ya nabi allah
0: ni wa annabi olorun
1: in qatali tu yusufa
0: o ba se pe mo ba wa pa yusufu
1: alaka ni allah
0: olorun ko mi re
1: kama halaka la agniya fi akhir az-zamani
0: ah o baba je mba pa mo re yusuf wa nabi yakub wa ju re ni mo duro yi tolo won pa mi re bi o ti pa won olowo re to ba digbe yin aye pa yin re ni sabi oko yin re e ka bukun ni lorin abukude oya
1: halaka ni

0: Igba kan lo, igba kan bo. Igba kan ko lo bi orere o.
1: Tenu oyin lo, Oluwa gbogbo eni ma ran mi lowo, Olorun ba mi ran won lowo.
0: Kini ipinu re fun odun tuntun? Mo bere na ni jeta. Kini ipinu re? Ki lo ngbero bo fe dale, se le se lo fe dale ni. Ise kan to ngbero lokan fo fe dale. Se le ni wo fe ko to fe bere ati mo kole. Ile lo fe kokoko ra na. Abo ti nile nile. Foundation lo fe kokoko si. Lo wa ndajo si lo procrastinate. Lo procrastinate. Wa lai akoko duro de ni kokan
2: o.
0: Eto ba se laroyin o se nto se ore mi ojo nlo ojo tun tin lo bi ananu orun tun de bi atiwo.

lẹ nikan la yoga o ibi gbogbo lo gba lagbara ibi gbogbo lo gba won niyanju ibi gbogbo lo gba won niyanju o ana tutu lo e tun ja gbianju le ni o a mo jo ta dua ta ti ta ba gbigba dua pade o a mo sa dua a mo sise ni o

0: Ya sin bi mo se ma nso na nu pe ke sogbon o ke sagbara ke se oro mi ma so ke se de mi ma pe ke se pe iwa mi kan na lo da ju tegbe lo olodun lokan fi fe mi si oka awon ti won feran wa o ni kan ni ajise bi oyo online television and radio ni la wa ni se ko yan won kere sugbon olodun ni o ya sin ogbon ko ke se agbara ke so
1: o se ni la haulo wala
0: la haula wala quwata ila billahi alazim ogbon ko ke sagbara ko si agbara kankan nibi kan to to agbara olodun oba olodumare agbara olodun oba yi na le mi fi yan panda in lo po lo mi adeyin ka bi nle furu koko furu koko loju awon elegusi takun ayan aye yi ti won si gbodo yi mata emi tenu iro to je pe idi ijangban ni an ti ma n ba mi
1: o de o fo lasaun
0: idi ijangban gbogbo awon tan le da eyan pa le mi ma n fin ran temi mo lali awon kan jo ni mo tun so fun won pe ayan ewi bi a ku be o le pa mi baba wa pa mi so tun wa le ji mi ni ko wa tan bi ati pe o tun e tun wa le ri emi adeyin ka pa tori pe igba ni won pa won e pa wo
1: patan o si ni inu
0: agbara olodun na ni oni mu mi yan panda nlopo olodun mi si nle furu koko loju elegusi won ya sin ogungun to ba se pon rona abayo ni won ti gba na alomo koro yin won ti fi yi alagboda na tori bo se nri yi to se ndun yi odun ma won nu mo ko rin jo ni pe ko se ni to dun ma fori eni nde oni TMC money ati abita ni nbere oro lowo mi e boro oro ni oju adejare adegbenga ni nbere oro lowo mi pe bo ni bo la se se lati odun meta seyin kini awon nkan wo ni eto yi eto odun ayeye odun keta ta be se awon nkan wo lo konu ti mo fi nkorin bonu orin awo o ko si nlenu awo side osupa.

se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba enikan kan.

0: won fe mi ni fe inte la pete o iko gan won ko mi mara
1: mo dupe ore ohun
0: ta bi n ba soro kan tabeji walai iyin

niwaju Adeyinka on wa ri pe mi kan bo mo fe ba won niwaju bo se ndun ma won kan nu ko de dun ma won kan nu o emi gangan ti wa mo pe bilia yi se ri ni to ba ye o ko panu ko ma ran kun dandan tori gba egbege awon ta ju lo nkan tan ni lokan lojo kan pa won ba niwaju won so pa won ma ba wa niwaju won eti ba wa niwaju atoti wa te siwaju atonti un te siwaju atonti fe te siwaju o ti di triple trouble to ba dun ma won kan nu ko le dun ma won kan nu o bile aye seri ni to ba yo ko panu eyan mi ma

0: Ya sin ti mo nso na nu awon kan sise ju mi lo Adeyinka ogun gbo wa lai da lai tin ba tun wo video abi mo wo isoro si awon mi nitori pe oro lo mo so kale lodo awon yi ah oba wo le mi se se tolorun bi wa je o mo ri ba ya sin ki stogbon o in mo in ti e le so pe bayi ni mo se se
1: abi mi mo se ni
0: Alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah alladhi ayana ba'da ma matana wa ilayhin nuzul
1: Alhamdulillah
0: kasama dupe

0: Eledua a se da mo mo dupe
1: o. Awon ma be ki Olorun to fi glory je story fun
0: ya. Ese nwe ba nki Olorun. E ba n dupe ba nki Olorun. E ko rin ki Olorun. Ntun darin mi, orin gun mi. Alola, la pe odun keta gerege. Sugba o su ti n bo la payeye re si.
1: La gbogbo on toju tiri.
0: Tori po ti sunmo o wa laarin ose, o tun wa sunmo handing over. Awon mi o ni raye. La se ti si osu ti nbo. Ya sin wo calendar ta fi mu date. As if 5 days to Ileya ni. Awon yen ba ni ah, o tun lo mu 5 days to Ileya sa awon yen o si le wa bayi awon ti o tun fe wa le odun. Sugba mo fi gbogbo e lowo Olorun. A fa le Olorun lowo. Olorun na ni o se, o na ni tin se bo. Yo si se ise re la se pe.
1: Odudu asisi dupe o jare.
0: Ya sin awon tan bi awa olowo ta le ka Olorun la awon ba mi ati mo mi komiliki wa latoke doke.

0: mo ri nbe awon o si ni be ki emi tun mo da bi inu wa awon Allah mama ma grateful se mo mama dupe
1: ila ni hayati ya alhamdulillah mo be ki Allah emi be ki Allah to fi great
0: e ba nki Olorun e dakun e ba nki Olorun e mo ba nki Olorun eyin temi e dakun e mo ba nki Olorun.

0: polewa ebi mi mo ese
1: ya salam ya salam
0: ebi mi mo ese o
1: ala mo dupe mo gretu o
0: ya won woli
1: o je ki kankan ninu wa ko pe din
0: pole ti wa ebi mi
1: adupe o
0: sori wi pe to ba je niyan lo duro ni
1: iwa to ba wa bere ni 2020
0: to ba je
1: fa lo so wa di 2023
0: ati ma fi sasi wa mi
1: adupe o wa gretu o
0: je niyan lo duro ni ati ma bere owo
1: Alhamdulillah iladi ayana bada mama tana waile nuzur alhamdulillah iladi
0: loving me
1: alhamdulillah rabbul alamin
0: thank you for loving me
1: eledua o se o adupe o
0: thank you for loving me
1: abiamo lojo ogun le adupe
0: lojo ogun le thank you for car
1: aduro tini matan ni je adupe o
0: thank you for ba
1: egbe leni leyin eni ti o lenikan mo dupe
0: lojo ogun le
1: Ati ni lẹyin koju o ma ti ni mo dupe o
0: ese tepa
1: ese ibi e ti bere adeyin mi ka olohun oba mo dupe ibi to ba de mo ni mo ma dupe o jesu ibi to un mi lo adupe ibi to ti bere
0: eni ko doju ti
1: eledua mo dupe ibi to ba de mo mama ndupe o ala ibi te mu alo
0: lore
1: adupe ibi te ti bere eledua mo mama dupe ibi e ba de
0: ti okan mi fe
1: eledua seda mo wa dupe o eledua eledumare ibi to mu alo
0: oni kon lare wa ti okan mi fe
1: bẹẹni
0: olutunu mi lo jẹ
1: iwa lo ntu mi ninu to nti mi lẹyin
0: awo ni kika ni
1: iwa lo n ba mi se o tori n le da se
0: ohun ni tono
1: iwa lo n ba mi so o tori n le da so n ba ti so so ku so
0: oni kan
1: won ba ti fo ohun enu mu mi adeyinka
0: o pe
1: alawi ijanu
0: Olorun
1: oro ti n ba mi soro ti fun awon soro soro lanfa ni ati soro ti n ba so.

0: rara ni sale ile loju ofurufu o tawon kan la peri ni waju apaniyan we mago afo olorun ti aye pe o Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
1: Tao ayin temi ati wa dupa o ayin pi eleyi kin ma fi si were were kin ma bi se lo nitori awon tan ran wa lowo awon lati leyin wa ayin gbugbo awon tan ran wa lowo kolorun ko ma ba wa ran awon na lowo

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo Online Radio. Ajisebi Oyo Lari, Ajisebi Baben.
1: Ẹyin tèmi, mo ní kí n sáré wá fún bíi fàárà ni ní èní yìí. Tó bá di ọ̀la láṣẹ Ọlọ́run, ọ̀la gangan tá a pé ọdún kẹta hàn. A tún wá ṣe bó ṣàdúrà bó ṣe kan a ṣàṣe nǹkan kan lọ́la náà. Yàtọ̀ fún àwọn ètò tí a ní ní ọ̀sán ọ̀la láti bi ọ wa le jẹ pe baya lẹyin igba ta ba pari awọn eto mejeji ti tọla tan baya la se ni bi adua ni bi kan ni Ọlọrun sa ko ba se se ta sa fi mark re lola titi di osu ti nbo ti a pada wa se celebration gangan ga lore ta te bi wi pe awọn opolopo awọn eyan eyin na te ngbo wa lowo ya npe yin o mo invite yin mo invite yin lori afefe Tell you don't as I'm a born Federal School of Surveying lawyer now on the 24th of June 2023 ta wa yi e ma nbo ninu gangan Federal School of Surveying loyo ala pin latago mewa aro koda be debe lago mejo e ti ba wa nbe ka jo ma se to ka won alejo fi ma de you asi wa nbe do owo oro leni kolo ba wa mu ojo na duro ko mo fi eyi ti a oro ba eta nro je gbogbo eyin te ran wa lowo gbogbo eyin oni duro wa gbogbo eyin lati leyin wa Ọlọrun ba yo mo ran eyin na lowo o adupe pe okun ope olore adanda tan ni Ọlọrun mo mo se o mo dupe o tori ni wo ye sin idan ta emi nikan rusurusu ni mo won da celebrate isugba Ọlọrun mo se wa lawa nikan o ti fi awon eyan mi o ti bi won se keji wa o ti bi won se keji wa bo se se fun Anabi Musa kon to fi Haruna to fi se keji re o ti mu awon Haruna ti ana dide awon eyan to fi n se keji wa to fi n se kun lowo wa to fi n support wa Ọlọrun o mo ran awon na lowo ni gbogbo adawole won ko ma yori si rere ni o gbogbo eni ti ran wa lowo Ọlọrun mo ba wa ran awon na lowo Adeyinka Olasokan mi Ileko mi o papin ni mi ti se bale fila Ilasaro ko rin re o ti se olori obe ninu awo tan garan aja ilu Oyo ti egbo lasan nitori be mi ore ranko Ain, mara ba mi eyan oro je no hunrun ti mo tun sun tan ti gbogbo enu mi se wuye wuye
2: mayin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio
1: to eyin temi orin ta ko na ni mo fi se idagbere o si dun mi in ti move wewe ti mo sponsor akanda kewi akanda kewi e ba ona pade egbon yi e ba won na pade egbon yi ni ojo ayeye mo sponsor ewi won be ka won na ka showcase awon na akanda kewi ese ndun egbon yi sugbon tu latari be na Ọlọrun tun fun ni egbon opolo omo ewi ke n lo owo ewi nwa nje kokko gbo le ni die na nje kokko gbo le ni n lo owo ewi nwa in si wa bi se run mo te fi ri gbo akanda kewi loko yun fun ikani yi mo announce pe en to ba ni talent kan o eni to le ko ni to le kewi ni o ko sa compose orin fun Ajisebi Oyo egbon yi nikan na ni o jade to se mo si ri pe o se daada mo si ti lo gbe won lo si studio won ti lo record re mo wa se bi mo se gbe ile ni pe won o se kan fun Ajisebi Oyo yin wa sponsor won fun another one to je tara won mo wa di sponsor won fun another one ti won je tara won ara won ti tara won na won se fun iku baba yeye ni o alaafin atanda alowolodu bi yere omo abiro nka in ta wa na ninu ta fi support awon kan ni agbon odo ti a na ni iya yin mo nbo na e je ngogo fi orin ti ita wa gangan se bi cup ti a gangan emi ati fun mi Olasokan mi a mejo isi ki n to wa fi wa ewi egbon yi lo mo nbo
3: se n gbọ́ bó se ń já lálálálá ẹ máa yin kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o Ajisebi Oyo láàárí Oyo ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
1: Ajisebi Oyo online television and radio, we wanna take this time out to appreciate

Ta ma pe bibeli so wi pe beyin ba ni gbagbo to kere bi ohoro mustardi eyin yo so fun awon oke kan sidi o oke o si fi ti ikalara re sidi nitori pe ni gbagbo mo wa so fe ni kan to ni gbagbo nbe en to fe mo ronu sele sugbon to ni gbagbo ipe ko si nganga ti oluwa o le se o aya pelu rin ma me yi ta jo wa sori eto ma me yi Christy Afolabi orisun iye pelu orin won ti won pe akole re ni iyanu yo sele iwo na to ba ni gbagbo bayi to ni gbagbo so sati ni gbagbo to ngbo mi lowo niwo yi ola niwo yi asiko yi lola gbogbo oke soro re yo ti di pe tele iyanu yo ti sele oya gbe oke.

Togo te ti n gbo mi lowo yi ni woyi ola iya no sele eyin temi lati bini te n gbo mi lowo ni woyi ola o wala iya no sele oso ti ni gbagbo na eyin ti a ni Nigeria ti le ti le ni woyi ola iya no sele eyin temi lati Canada te yi se mo gbon lojojumo ni woyi ola iya no sele eyin temi lati United Kingdom ate eyin lati leyin wa kaakiri agbanla aye ni woyi ola iya no yo sele o.

0: ṣe. Iwọ to wa lori idubule aisan to tin wo pe abi yo pada ti pon meru ni abi yo pada ti koni ti pon meru ni wo yi ola iyanu yo sele
1: gbagbo ni olohun ninu aye on to le bo wa dero
0: ya salam ya salam on to le nbo wa dero
2: iwo ni wo mi duro ala
0: ta e ba ti bi gbagbo duro koda ko kere bi oro mu study Then nigba gbagbo to kere bi ohoro mu study eyin o so fun awon oge kan di kan di de kan sidi oke yo si sidi iyanu nla yo sele

0: wo dami enu iyanu te ti o gbo toju ori o koja pe yo mo fi pamọ kini nja ka mo fi kini kan pamọ ampier isu eni ba ta dowo bo je ni ti su ba ta to ba ta to ta to
1: laija wi pe
0: to ta koja be to je pe
1: iyanu
0: gbigbigbigbin le yan gbe odo bo kini je o tun je o tun ni e ma po e je ajo ma je o e je ajo je kini ti ready o ti se o tun ti se o ti sele o e ma bo e je ajo je kini yi emi nikan o le daje yun ti suba ta daada
1: gbon ko le duro
0: ewo la buro da obu ti suba ta daada
1: mo lo oluwa jaje
0: o je o tun gun ota re gan je pe to re ba kanga tan to kanga tan yo tun ma fun ota eyan je ain
1: ola re adara ma wi pe ni
0: ustaz kan on soro lori eto nbi lana oni ola otola ni tola ba to ola tan ota eyan gan yo gba fun eyan pe olodun ti si ola fun eyan o ti si ore fun eyan yo wa ma so pe ah o lo si re o lo si ah o lo si re o lo ku o lo si re o lowo lo ala owo lowo lo ṣugbọn mo kan binu eyin kan gba ti e na ni ṣugbọn lowo lo ko da be yan mo ni ko ah omo rin ta o ṣugbọn mi egbo ni re orin re mi o ti e ni e ti e ṣugbọn ta ba ko ni bayi orin ti to re ni o to re ba to re ota eyan gan yo testify se pe olodun so re fun yan niwo yi ola iwo to ni gbagbo iyanu nla yo sele ninu aye re hello subscribe to YouTube channel Christy Akolabi Orisun Iye TV
1: olopo ororo
0: ni YouTube ke subscribe I like awon video won ke se yi nikan ni won ni o ai mo ya awon orin mi orin emi toju orin emi na ni won ni nbe
1: iwo ba gbagbo wa ri ogo olorun lori idawo
0: se gbo ta e ba gbagbo e ri ogo olorun lori ise yin ninu igbese aye yin lori idile yin lori omo lori aya lori oko yin teyin ba ti ni gbagbo e ri iyanu oluwa lori gbogbo won emi ni gbagbo o emi ni igbagbo o I have faith
1: o sele lori
0: se gbagbe e je nja yin tan pelu igbagbo e je nja yin si ni igba ti Jesu Kristi oluwa wa tin lo ni ori oko oju omi ti ohun ati awon disciples re awon mo leyin re ti won lo ninu oko oju omi Jesu ti wa sun Jesu n to gbe bo si tun le je pe baya Jesu n pe roro ni
1: oni
0: ni iji ba bere si ni ija ni eru ba n ba gbogbo awon mo leyin Jesu wi pe awon mo teri loni o awon parun ni bi ile ni o ngba ti won wa lo ji Jesu oni o ko ni oni eri eyin ti gbagbo eyin bentin yi eyin ti gbagbo eyin kere yi eyin ti gbagbo melo melo ni iji melo melo ni iji ohun teyin ba de laye ni ayin olorun ba omo ba yin de lalakeji ni ohun te ba ti ni gbagbo e te ba tuba yi ni aye be na lolorun omo ba yin tu lalakeji nigba teyin ba ni gbagbo ohun o fi gbagbo o fi rin lori omi ohun te ba ti ni gbagbo te ba ti ni gbagbo ni wo yi ola by this time tomorrow e ma call mi ni pe de yin ka iyanu ti sele o koda isu yi ta koja be iwo gan na wa busu die je

0: si YouTube ga lo ma gba orin won o bi ipo wa lori audio mark na bi ba ni o ti lori boomplay eyan lo bi si repeat te wa ma so fun olorun gbogbo nkan ti e nfe on eyin yanu te fi o sele ni wo yi ola on te lo ma so fun ra yin se mo pe mo ti ma so lori eto mi wi pe enu are ni la bi so pe in ti mo fe ma jere o be mi se ma so fun yin pe ka sa ma se daada lo ko mi won so mi ni suna ka sa ma se daada so be mi le mi so fun yin pe ka sa ma se daada lo ko mi ayin adeyin kan olasukan mi ka sa ma se daada ti mo tun fi o ko ti mo nje kilo wa oye yin eyin o mo fun ma so pe enu are ni la bi so ma je o na la tun ma fi nko pe nje mo o ko buku lele iye mo pe mi be mo jama emi ko mo je be eyin o te wa lo mo gbo orin yi ke wa mo so fun olorun gbogbo ti dun yin lokan te fe ki olorun o se yanu lori re ni wo yi ola te ma so fun olorun pe ni wo yi ola mo fe ki yanu bayi bayi o sele eyin o te ba wa ti ni gbagbo te bi gbagbo te le te wa ninu emi in the spiritual realm pelu orin anti mi Christy Afolabi orisun iye pelu Dr. o ko baba yi se nta pa lori sugar mama pe ataba tubu ana ni ataba tubu ana ni na Dr. Olayimi Kababs Olayimi Kababs ataba tubu ti won jo ko yi anti mi Christy Afolabi orisun ye tan feature Olayimi Kababs ataba tubu ai ke ma gbo ke ma ri ti re ke ma so fun na pe o fe ki anu sele lori nkan bayi bayi ni wo yi ola ayo ki yanu sele lori nkan bayi bayi ni wo yi ola te ba wa ti ni gbagbo emi gangan mo ni gbagbo wi pe teyin ba ti ni gbagbo lori nte so bo lo nso an iyanu sele lori e
1: si joye kon ilu samaria ni tori aiga
0: ayo toro ba kan wa dayo tan e ma gbagbo ni sababi yin o tori eyan kan lọlọrun ran si eyan ai alahun o ni so kale lati sanmo wa ran eyan lowo
1: ni se
0: eh eyan kan yo lo e ma gbagbo ni sababi yin
1: ere o ja wo ori be o se be
0: gbogbo awon to lo n ba lo fun yin ti yanu bi sele e ma gbagbe won o
1: iwo na ma de jamo
0: lawo e se dake lati ma won rere awon lati leyin ti ani ayin to lori eni na ni gbe ni ko alawore adeyinka gbogbo awon tan ma ran wa lowo awon eji ka ti o je korun wo wo awon osu ka ti won je korun o ti wo wa ti won ti je keru wa o da adeyinka mo to ti de o an dupe lowo gbogbo yin olomo yin omo ye oju yin omo namba le yin gan be fi be ju address yin fun wa dupe lowo omo namba le yin iya no sele ninu aye gbogbo yin o gbogbo eyin lati leyin wa gbogbo eyin te mo wa te ran wa lowo nitori e la wa na se mo nse ran lowo fa won ta wa no ma ri lai ki n bere nkan kan lai ni niran kan pe awon o ti e da nkan kan pada sodo wa ai emi ni mo ma nso fun yin o lori eto mi pe te ba sa adua tan te ba tun ba fe lo ki adua yin ko le ba tete je itewo gba te ma fi sara ti leyin nibi ke ma sa ore fun awon ti won ni nkan kan ti won fi le san yin lesan kankan ti won ni nkan kan ti won fi le san ada pada ore te se fun won bi awon ira awon daba awon
1: leyin
0: awon nkan osin lona kan ojo kan
1: lo nko jade
0: koda awon afoju awon aro
1: agbagbo
0: enikan te ri pe aisan se ti orowo hospital san te ba san wo
1: re
0: awon te bi npa te fun won lo nje te bo won yo kese eyan nikan to fi dori daba awon eran osin nkan osin ai awon ta dua bi ma ntete gba re oni fun ma ntete ja itewo gba lodo olorun ba mi eduma re ai o ba mi eduma re alama to ma ri ele mere o na lo nfi gbogbo ti mo nso yi sin lenu ti mo nso ni wakati aje asiko yi o ai ara olorun ni o
2: olorun o ba oro ti ma soro ni igba mi o tu pa wa soro be loni kete ti po mi
0: o n ba yin soro lowo le ni o n je mo pe gbogbo ala koja yin
2: ata
0: gbogbo e te n pass through lowo lowo wa laye ko jama nkan kan lodo olorun ba mi to ba fe ku danu bayi koda ni ri traces re
2: ori
0: yo wa da bi e wi pe
2: dodon ni ko se
0: abi bi pe nkan te la koja won ti e waye
2: won ma fi rele duro
0: aya ma ti bi sanake sogun adeyin ka
2: bi ko
0: e ma lo emi gaga na gege bi apere o
2: iyanu ma sele eyi loro olorun to
0: tori ile t'Olorun ko ni mi o Adeyinka Olasukan mi ahin ko si baba nla baba eni na ti o wo ntori pe ile t'Olorun ko la wa o ina ni nje ka awon eyan t'Olorun fe t'Olorun fe tawon na nfe wa ni nje ki won ma nfe wa awon t'Olorun fe na ni won nfe wa o ntori eni t'Olorun yan na lo se logo ahin e ri bi yanu se nsele ninu aye mi bi ahin e ri bi yanu se nsele ninu aye temi na bi ibi ta wa lesin ko la wa leni o Olorun ba ngba ibi ta wa lesin ko la wa lodun yi iyanu Olorun ni o iyanu Olorun kese mi mo se o egbo mi oro wo le mi mo so na Adeyinka ide wo ni mo ti e ma pe iyanu Olorun ni nsele o anu Olorun ni nsoro laye mi iyanu
2: teti
0: iyanu iyanu iyanu iyanu iyanu tin sele ninu aye mi.

0: Mani Jesu loruko re.
1: Won ni Toluwa ni sing loruko gbada mi tin korin yi.
0: Gbogbo fun mi.
1: Orin po.
0: Oni ko.
1: E ri pe awon orin ijele ni mo ko wa. Mo ti tun fi iyanu ani wo yo la mo ti tun fun na fun ara awon catalog orin ta ma nlo. Tojo ni emi gidi.
0: Oni.
1: E ma pe awon orin to gbadun. Ya yin le ti ma ngbo won.
0: Tori
1: e tun ma ba orin npade. Tori won upload iyanu yo sele won.
0: Gbogbo
1: si ori saba wa na. Ta mo gbo ni gbogbo igba.
0: Ah.
1: Tori pe ni wo yo la o. Ni wo yo la by this time tomorrow ya no sele.
0: Era o muro emi.

mo ki eyin temi ni United States ti dan gbo mi lowo eyin temi lati Canada eyin temi lati Benin Republic eyin temi lati Ivory Coast mo ri owo yin be on o e seun o mo ri yin owo yin be lati UK na eyin ti lati United Kingdom atodo awon ba mi Sunny success yo do ola omo Ogundare omo won ni lo Ibadan awon temi lati London nu ti won se won ma na wo se alore ko re ati ba mi Lukman Folarin Akinloye na lati London awon ti anu ba mi omo Oyo lati United Kingdom adupe o mo fo fere dodo ba mi Saminu Omo Adepoju America $1 aja ni oba omo won le ruwa ojo ko agbedudu ori okele omo akoko gagara ti ko le ruwa agbe ni ndajo won ba mi lomo mu si olomo apan o omo oloro agogo da sigba lona to mo to bi tun dori ba mi fata ibanlele olusola olusola isola bandele lati United States of America na omo wa loyo alaafin o jo pase kere mo de omo ati ati ba mi ti mi be nda ko awon tolo omo awon ba mi alaji dada e seun gbogbo imo ki patapata e ku iti leyin tenti wa leyin oju eti na ale oju leyin na ti ni ba kokan mo fi de odo eyin ti letile latori baba fa taila mi de latowo londo state madam fun mi kemi lati ilu ibadan artist michael ausola angelo lati ilu abuja adegoke isiaka abiodun aladegbolomu ideni adekunle evangelist moses akande akintunde omo wa nile ogun alaafin oke sokun nile oyo to bi dori afolabi nurudin ni alaro latori le de libya modupa o modupa epe okun ope olore adanda tani o ba mi etiri multipurpose venture asiru amadu lati ilu papo e se o egbon mi daada etiri multipurpose venture lati ilu papo asiru amadu to bi dori ba mi ba asiru omo adeniran lati ilu eko eko aro mi sale egbelegbe o omo wa loyo alaafin ojo pasekere made omo ati ba e se un eko ati leyin gbogbo gba adupe o nitori bi o si eyin wa laita lai ko le si awa o awo ba ti gboko bo mi lo deyin nka baya bi ti mo ti gan ko eko ni ba wa.

0: se njo ni be yen sa ibeli wi pe e fi ope fun oluwa nitori ti o seun nitori ti anu re duro lai lai fun ohun nikan to sise agbara nitori ti anu re duro lai lai o da orun lati joba osan osupa ati irawo lati joba oru je ke nikan sa wi pe
1: nitori ti o se nitori ti anu re duro lai lai iyanu yo sele ni wo yo la.

0: ba ba tan ba mi chat lati Brazil na oke ayin na o Felipe ai mo ruko yin bi o ti fe joyo nle yin waju Felipe Galbao Dani Felipe Oluopa Oluopa ni oruko awon lati orile de Brazil oke iba yen na lati Brazil ayin ti a
1: iwo ti o mo re nikan ni mo nba wi
0: Dari bona wa ti je. Ai, awon ti Brazil ga won gbo wa.
1: Mo fe ko ran
0: ti a tun gbo wa. Tan ni fe wa denu.
1: Okada.
0: To
1: dabi.
0: Anu ti n bo.
1: Owo to owo si ko se ni kankan.

0: keji koko na ki iti o teju egbe ma akako fipa ba teju egbe ma ni ama lo lo ayin oju rere ni wo isi wa akako to wa eyin temi a mo be o nitori obe ni nbe so atelese abe na wo gbogbo eni to ba ni amo bo lawo ni de banle nitori baba ku dede kojo kan ri orun aro wo adia fun baba je ro ma je le eyin temi nje kin laye igbin se ero wo laye igbin se ile oluweri igbona ile te tin gbo mi ede te tin gbo mi ibi se te tin gbo mi ile ayin ona yin igbesi aye yin o ni gbona ko ni doju ru bi ese ti lo nitori pe tututu bayi la aro de tututu na lawon baba wa so pa aro baba mu fa ile olodum ba lowo mo fi olodum ba so yin iso olodum ba abo re to nipa to daju to ju ewurin lo ko tujo ma wa lori emi pelu dukia emi pelu eyin eyin pelu emi titiri igba mi ta tun ma pade ade yin ka pe nbo bi awerin mi bi nle sinu ba nuje mi ni ba yin ninu ba nuje o e bi mi na sinu ba nuje e ni be mi na ninu ba nuje ka to rira layo ka pade nire ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa nko eyin temi o diwo bi ojoro
1: ha ti se bi oyo la ri oyo ni se bi baba ni kokon

0: Se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kanle Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan.
1: Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan.
2: Ma yin kuro ore mi ma gbe kuro Laji Sebi Oyo online radio.
3: La ila eyin le mosu Olorun sa nu yin tori ko ye ki sare yen wa le baba yin nu ofin Olorun ga ko ye yin ni yo tun a get scarf aha e pa won yawo wa ya le mosu nu ohun na re kende nu ona bi mejo lo lo ta won ko le koro ko mo na ba wa gun le baba be kokoro kan ga owe ni o wa kokoro salanga owe ni o wa ale mi batuli moti ah o je nu ile oko e wa bi ma

ori oko be ba le renin pupo ah ti won ti do re to re ni ma ni ah wallahi wallahi ah ya o mini ninu ori pupo tele ina tole to re ni se won ya mi yo lo tan ni mo ke ma wo won ni bo won won na te ah mama atete ti de onko ke mo wi fun erin na ni oku ya o mo je wole mo erin na ni pita keke ah bo si je ni ti da ke bayi ti soro ti won ki o to ni eh e ra won mo e se e gbe wa won eh o se won yawo dada o se won baba ti wole tan mo ke ah mo bi adisa ti loro mo yi bo lo mo ore wa kan ni o mo wo babu ni kan ni o mo wo binu en dun kan ni o mo wo bare ya kan ni o mo wo ah mo yi ta se nbe ni bo se je ni ti da ke mo nule ti jade won po olorun lo mo tin sin iti le ko ma le si mo gbo wuye wuye ilorin mo si ba yan dikun yo se dede odo ore ya wo ni le oko awon aya wa jo won ere won sunkun o mo won ba nlo le oko ekun lasan ko won ran ti olorun ni pe eh omo wa bo wa jo abi ma

0: Kwa la e wanti join wa lati orilede Morocco na. E se o lati orilede Morocco, a ma riri yin. Eyin ti a lati United States, eyin ti a lati Canada, a ma riri yin o. Eyin ti a lati orilede Germany. Ten gba wa lojo Juma. Eyin ti a lati Ireland, lati United Kingdom, lati Benin, lati Libya.
1: Emi na mo
0: so be. Lati Ghana, kakire agba nla aye. Eyin ti a lorilede Nigeria na. A dupe lowo yin o. Adeyin mi ka Olasukan mi le mi nje. Pa mi ti se ba le fila Olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa aja lo oyo ti gbo lasan pe mi o ba re ranko ma se lagba mi oro jenu ohun mo sun tan enu mi tun se uye uye uye
2: iwo ni eko la eko kan eko agbara iwo ni kan
0: awa lorilede Nigeria la wa religious ju te ba nwa lara awon orilede ti masalasi ati sauce po si julo Nigeria ni yo ma gbe bi ipo kini abi ipo keji nbe o sugba sibe sibe wa nko bo ni wa owo wa bo ni ise ati ise owo wa baba be edibo e ma gbo ma ya mi e ma gbo omo ya mi ninu esin edibo fo ma ya yin ninu esin o e support omo ya yin ninu esin edibo fo ma ya yin o edibo fun peteru edibo bicycle edibo fun ramani abdurrahmani abdurrahmani isi ni omo ma en je je bi emi na mo se gbe oko ti mo se gbo oko esin mi pa mo yin tawon mi o se mo boya muslim ni mi abi christian ni mi abi babalawo ti mo se gbe pa mo yin to je re mi o se be de gbe kawon kan mo ma lo fi pe radio station yi belongs si esin awon ko belongs esin kankan gbogbo esin le mi nse o le mi support o ni o je n gbe oruko esin mi pa mo ni o je n

0: mo ma wa pelu yin di bi ago mokanla abo ayan mokanla abo orile de Nigeria
1: orun
0: e ma binu ko si na lodo ti ara yin o si ti alquran 11% ni phone mi wa

0: Ani. Asa se mistake ni o. Awon ti won ba sa gan ko si bi won be sa lo ni. Ti gbogbo wa ba ti gba pe ya yin awa nti anti ani o, awa la ni o.
1: Ko bi.
0: A si ni gba ko baje.
1: Ni gi won gba de un la.
0: Tori boko ba ro ko borokun boko rokun to rosa yo pada fa bo se bute na ni o
1: won soro
0: ta ti koko gba pe ko si bo mi ta le lo ta gba pa wa na la ni kini kini kini re ni olon loko arodo to ba toko to do de so ni ba kini re nbe ke yun ko ma je tawon ta ti japa bo ti e be pada wa ma to ni intention bo ti e be pada wa rara so ni fun milk mo ni ayin
1: ni bo
0: amẹ gbọn ma puro extended families bo ba ti e je pe gbogbo family ki re patapata lo ti ko lo awon extended yi nko amẹ gbọn ma buru aburu aburu aburu aburu aburu baba baba baba aburu mama mama mama mama egbọn baba baba baba egbọn mama mama mama
1: eni lo
0: ti gbogbo won na la fe ko sinu oko re lu ebo ma sa lo ma japa
1: eni bo lomo
0: a jo duro ti kini yi ni o igi gogoro ma gunni loju atokere lati ye ba re adeyinka bo to ti de la aro yi alawi ijanu
1: ti gogo
0: aro janu ohun mo to sun tan enu mi tun se wuya wuya wuya wuya wuya.

0: gbogbo wa lati kokko gba pe Nigeria mmoru lowo lowo pe wahala wa ta ba ti wa gba pe wahala wa aha akoko wiwa ojutu si soro na ni pe keyan gba pe on ni soro se gbogbo ala mo pa ni soro abe to ti gba ko ti iye yin pe soro wa eh ti mo pe wahala wa bayi aha won la won ti mo gbogbo wa lati gba pe wahala wa akoko ojutu si soro ti wahala re o wa na ni keyan kokko gba ko si mo pe o ni soro a mo pa ni soro ke wa ni ojutu kini ona bayo eyin temi ah moni 11:30 ni saku tele sugbon oro ti to fe ma wo nla o ti fe ma wo nla ore si gbe ka nla tori kini ikini re ni olorun roko on rodo to ba toko to todo de so ni ba kini e nbe
1: o eleyin olori
0: abi ka jo mojuto eh to ba se ti doro Nigeria oro le Yoruba taboro ilu Oyo ija ma nfo jale ma gba lapepe temi loju ni o tori mi o ni gba kile yo baje nbo mo ni ti mo be sa lo
1: ni lo lumu eni bo lumu
0: be ni eni bo lo mo eni to ba weju nu bi iru wa ile ru mo nba ah wahala o da o ola ma ja ri wahala ogun o da ogun o ri bi iyan ogun o tun ro bi eko o kọlọ ma ja rogun ko sogun onile yo dokere ọlọ ma ja rogun
1: eni bo lumu
0: eni to ba ti dori le de Libya o ni je powe bu aye sunu ile eni aforun ro owe ofutu fe te ni o tori boro ba di adagban to ba ka adagban datan a mo kan jeje mojoko mi Adeyinka
1: ti ko wo ile o
0: e lo bi won lori le de Libya e bi won ni Syria lo nbe na o ro

0: nu
1: edona kini nkan to work ni orile de yin na kini nkan to ti en sise bo se ye ko sise kilo work se ma pa ti fail as a country ti omo odun meta din logun to na bi be gun bensi koko code o ole ni o ko mo nkan kan ko ni se kankan lowo o koko code ka pe boya tech guru kan ni bi awon ma lo ebo to je pe lati kekere ni won ti ma mo bi won se ma nko code ni won ti ma solve problem te ba si le solve problem o soro e le ti be do lowo te ba si le rori ronu ronu jele pe isoro yi wa o e ja woju tu si ona bayi la fi le soju tu si ru soro bayi boya nipa ka ko code programming language ni ka ko code ni ka build nkan ni ibe awon mo ebo kekeke an gba do lowo sugba awon mo ti an bi fraud ni jibiti ni ko mo odun meta din logun ko mo ge ori eyan ko mo ge ori girlfriend re bo na be so gbo o se mo pe Nigeria ti fail se pe wuru here re ti de
2: ile o
1: awon mo so o lojojumo la mo so tori pa eyin ti o ba fe ki oyun o se ko ni fe ko mo ku o
2: loba won soro eleyi
1: ati pe nitori pe ko sibo mi ta wa le lo ile eni ni ile eni ilu eni ni ilu eni baba eni ni baba eni yeye eni ni yeye eni egbe eni le egbe eni aburo eni la aburo eni family ke eni ni o ore eni na ni o
2: eni lo lo mu
1: etemi kokori ni soro fun gbogbo wa oju pe gbogbo wa la hu wa imatare ni nikan lara awon soro tin koju ile yoba onu o lara awon soro tin koju nigeria onu o akoko obe temi mo gele na ni pe iwa imatare ni nikan selfishness
2: awon ijoye won
1: selfishness ti nda mo tai na ni nda mo kende e ti nda mo yoruba ni nda mo awusa e ti nda mo awusa ni nda mo yibo e ti nda mo oyo ni nda mo ibadan afemi nikan e ti nda mo ibadan ni nda mo saki ni nda mo ogbomoso ti nda mo jebu ni nda mo lorin da mo kwara da mo ekiti da mo ife o taye na ni nda mo wa losun o ni ndaamu won lofa o ni ndaamu won ni se ndaamu won ni saki ndaamu won lawon ayin ibarata mejeje to fi de gboara to fi de ruwa to fi de lanlate to fi do yo alaafin to fi de te de
2: eni lo lumu
1: ni ndaamu won leko ti ndaamu won leko na ni ndaamu won labuja o imotare ni nikan ni o idile mi nikan emi nikan afemi akoko soro ti gbogbo wa ta akoko ninu abe egba pelu ohun ti mo nso yi ara mi o yeyin eyin o ti igba
2: ile o
1: abi se egba be imotare ni nikan ni o selfishness ni o bamu ni mo yo emi omo pe bi npo me niko kan ilu re ti gbogbo wa ta nlu ina lo da wahala yi le yi o selfishness ni o ina la awon makekeke n ba lowo awa agbalagba selfishness ni o imotare ni nikan ni o
2: orumoru eni lo
1: apekete yi wa n dagba inu omo adamu wa n baje adeyinka o to ti de alawe ijanu pembo bi awe irin aja lu oyo ti egbo lasan kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa anibe mi oba ranko mo raba mi eyan ni o ha o to oro koro sugbo titọ gangan gele le mi o so isususun iwa huna
2: obinu
1: ẹ̀hún mọ̀lẹ̀ o. Ayọ̀wé àwọn àgbàlagbà ni kò ní hun mí.

kojo na se bata awon eyan kan ni won kojo na se aeroplane awon eyan kan na kojo na so kojo mi awon eyan kan ni won kojo ni won se railway sugbon gbogbo nkan ti won se yi e ma je awon nlala e ja wo lati bi kekere e ja wo awon ti an se bata won se sparty pelebe won se bata palm e to je yi pe omo eyan mo fi sako won se titi won se bata kan to je yi pe adeja ni won se tawon ni ballu fi ngba ballu won to fi rin si won se tawon awon alako ti won mo se won tun se eto to bibi dengodepo to pe nti o ba gbe tipa tipa ni o mo fi gbe sugbon sibe sibe te ba wo farijil basara li tara min fujuri e ma wo si olohun boyo labuku e ma wo si teyan ngba ta ba lo slipati bi ai mo yo ojo kan la ba ri poja tabi pola ta ba lo pam a ri pola tabo ti je tabi ko fe si ba ba lo swim butu tan fi ngba bolu inu kogbo inu ko je inu ko faya ikan lati se nbe ko to dodun kan ama e wo olohun oba bo se si omo ede eniyan e wo atelese e wo awo fele fele ti olohun oba fi sese ti olohun oba fi sese lati gba to ti fi sese bi eyan kan ba wa ya olosi ti o ba fi le ri batawo kaka ki ese re o gbo yoya ma nipon si ni fariji ilibazara alitara min futu e wo si olohun se rabuku ni bi si olohun oba ni olohun wa ni sumariji ilibazara karatain bi o ba ye yin e wa oju kun oju ke lo ma fi wadi awon nkan eleyi loyinbo gboye te fi se microscope te fi lo wadi awon nkan sumariji ilibazara karatain yan kalibu ile kalibazaru pe ba wa gbe engine te ba fi wadi re ku oloju oju yin o pada sodo yin le ti n wo bayi bayi eyin na ma kesi nti olohun oba wi latara re ina ni atiri awon ti an se microscope won wa wadi nkan ti olohun oba da ngbo ya te wadi titi titi awon ni etiology won wa wadi awon kokoro won la won ri pe awon kokoro kan awon kan won pe kokoro kan ni microphone won pe kokoro kan ni butterfly won pe kokoro kan ni exoslope awon meteta yi oto ni ba won tin lo gbe si aye won laarin awon kokoro iran labalaba ta mo si butterfly bo ba bi mo to ba ye eyin re si ile aye ohun koni ba koni le duo pa omo re yo ti ku siwaju ko mo o to dele aye. The question is that who is going to take care of this motherless child? Taleni to fe mojuto omo ti o baya re laye ti o baba ba re laye leyin na microphone to na ba ye eyin meta leyin re to ma ye sile ti ba sin tin ye eyin e tan be na lo ma ku to ba pa omo yen who is going to take care of motherless child taleni ti o mojuto won e question leleyi ti gbogbo eyin ojogbon leyin na eso slope eyin na to na ba ye njo to na ba ye njo na lo na ma jade laye iya to bi ati baba to bi won ra e mojuto won ta wa leni ti o mojuto to won alqurani lo wa fu alesi nte won bere oluwa won so wi pe sabi suratul alam that is quran 87 verse 1 to 3 oluwa ni sabi sima rabbika ala alladhi khalaqa fasawa walladhi qadara fa ade sabi sima rabbika ala e ma sa fo mo fun olohun oba yin to ga julo alasi khalaqa fasawa oba to deda to si duo tin to da tin monitor re ki o ku oni bi atunse re nigba kankan waladi gadara fade awon ni etiology won ni gbogbo ojo ti labalaba fe ba fe yi eyin re yo ye sara ewe kan to tutu sugbon gba olohun oba mi to ye po nlo ni labalaba to si mo pe ko ni duo ba omo re oni gbojumo oun na oni gbojumo baba o wa fun labalaba ni awere ate neti kan to ni gomu ninu bi labalaba ba ti ye eyin re si bi are ewe tan yo wa da neti to ni gomu ibo to ba da neti to ni gomu ibo bategun ba fe oni le san danu be bi igi oko to ba mi di ategun ba mi igi oko oni san danu bo yo ojo ba ro oni san danu ngba ti orun ba wa la eyin to ba wa di pe o ba wa je ti omo na ba wa jade ewe ni produce ododo ti ran baba won je olohun o wa ni kokoko ma je ewe igba tin ba won je ewe yi egun ni o ma jade lara re yo ma dabi caterpillar ko je si pe awon bi to ba je yen to ba fi dalu egun oni le je ojabo walazi kadara faade walazi kadara faade oba to da won pe won ni ma baya won laye oun lo da won na lo si duo ti won bi pe emi ni mo da yin emi ni mo le ni baya yin laye intensi mo je won ma fun yin je leyin na exoslope

tohun e jeran ka si ni ti e awon eran tohun ma je na ni eran to je pe won ba pa lojo olorun ba wa ko logbon bi kokoro yen ti kere to ko to di pe yo jade laye to ba ti wa ye eyin re yo wa lo wa awon kokoro iran ti awon omo re je yo gba won lese lorun yo gba won lese leyin yo kan won lo yo kan won lorun won ni leku won ni joku won si ni jalaye yo wa to yi eyin re kaakiri to ba to yi eyin re po nigba ti eyin ba wa di pofo to mo ba jade wale di kadara ko si alaye mo ti o so fun po nje ta jere sugbon ba mi to da won na ni o so fo mo ti o ni ya ti o ni baba bi pe in ta je nti ye ran yin je niyan na ni ya re ti ko waju re ko to ku mo je wale di kadara fade wale di kadara fade eni to da won na ni o fo na mo won answer niyan lati no alquran nikan lati le ri answer ti won bi le re question re te ri fi fun won tori pe won bi le re pe who is going to take care of motherless child are ni ti o fun lesin answer kan so pe nature na ni bo se ye ko wa niyan be ko le se ye ko wa eni o da won na ni moju to won nitori na eyan ma ya mi ninu esin islam ati agbanla aye mo npe yin sinu imo ti nbe ninu alqurani sinu imale ti nbe ninu alqurani ke ma mo wi pe alqurani is not an ordinary book, it's a portable dictionary that you can see any syllabus in it. Ki se we kan lasan te kan le dede ma so wi pe ka ma gbe kaakiri tabi ka ma se kaakiri afi ke yan jokoti ko gbari sa se eleri re dada oluwa wi pe ninu alqurani suratu fusilati Quran 41 and verse 53. Uni sanuri ayatina fili afaki. Wavi anfusihin. Ata yatabayana lau anau laaku. Awalamu yakivi birabika anau ala kulise inshaidu. Sanuri ayatina fili afaki. Oluwa ni maafira mihani sama. I will show myself to you in the sky. Wafi yanfusi kun, basi fira mihan ninu emi yin, baji ema pemi nimbe ninu emi yin, ten fin jeyan. Ayayi, ko ye wa, nikwa ti olon wamba vikale, batana bin finka, ko ye aye, mosi disofun asi wajupe, oma basi, onilatu vasiru li kura ana, fasamanu yu vasiru ulakun, enika ole ema kurani tu, igbani oma tumare, igbati ima fesiolo jiwade, ima olajuta ye odioni. Ni wan so fun wa nigba ti America ati Russia ti won lo sinu osupa a ma gbo bawo ni won ti se lo bawo ni ntal Qur'an wi ko to di wi pe won lo ntal Qur'an wi to ni won kokko gbodo se afi ni akoko se bi won ba kokko se yo yi won lowo sugbon yen nbo lojo waju ninu awon ta ba tun fe se ninu awon cassette ta ba tun fe gbe jade ameta wi oluwa ni sanuri na ayatina fili afaki ma fira mi han yin ni sama njo ti won wi eleyi a mo until America and Russia go to moon gba won wa denu moon na ni won ba so wi pe it is then we had a golden voice say Allahu Akbar Allahu Akbar awon gba gboloyin tin so pe Allahu Akbar Allahu Akbar ti won pe run ninu osupa in tan gbo yi in ta won kan ma wi laye ni awon muslimi kan ta ma wi laye ni nbo leleyi ti wa won gbe microscope won won fi wo ile aye won ori ko wa lati be won wa fi wo oke soke na ba ni it is then we saw a golden gate igba na la won ba ri gold gate kan to pe kikida goal ni won fi se igba ti wa fi kikida goal se won wa ni that gate dressing like a muslim mosque won dress e gege bi masalasi awon muslimi won wa ni comment maybe this is the process that muslims are telling us in the art boya alijanna ti awon muslimi ma so fa laye boya bi lolohun oba ko si eyan si wojo ti olohun oba ti so pe sanuri ni ayatina bili afaki tolohun o fira ohun han sama o tun wi laye mi pe yusabi ulahu ma fi sama won ati wa ma filadi awon kan won si afoma fohun ni sama ati tile eyin nikan na le mo nti won bi an tin se fohun o wa ni wa fi anfusikun ninu emi yin ma je mo pe mi ni nbe nbe ten fi nle mi ten fi nle nsoro ten fi nle nje ten fi nle mu ten fi nle na ten fi nle nlo ten fi nle nlo ten fi nle nbo bawo ni agbo ile na ye until a dentist from West Germany okunrin kan doctor eleyin ni omo Germany ni to wa fe so prison fun eleyin kan to wa gbe yin sinu to wa se operation re lo wa ri pe gullet ta fi mi oxygen sinu carbon dioxide sita o wa ri pe oko la ilaha illallah
edofuku oko muhammadu rasulullah oluwa zo gbesa nurin ayati na fili afaki ba fira mi hansama won si fira mi han ninu emi yin o je mo pe mi ni nbe nbe ni je emi ata and I will continue to show myself ba ma fi agbara mi han yatabayyana lakum wa nahu wal haqu titi evi mo pe olohun oba nikan olohun oba ododo awalam yakifi bi rabbika ko wa to ni evidence fun olohun oba anahu ala kulli shay'in shahidun pe gbogbo nkan ni o mo je ri re e to olohun oba wi te ba ja niro ni india osan won gbe eja kan jade legbe otun re oko alahu legbe osi re oko muhammad awalam yakifi bi rabbika ko wa to evidence pe gbogbo nkan ni o mo je ri olohun oba ni josi nlele nbi apata fo oko fatia awalam yakifi bi rabbika ko wa to evidence pe gbogbo nkan ni o mo je ri olohun oba leti okun wa nbi won gbe a living snail igbi kan igbi igbe ninu yo e ta ri ni pe a living snail won wa mu jade lati nu omi okun ogbo wo ni fi nbe be ti o fi ku tori teyan ba fe mo pe igbin ko bu yo le ko fi enu igbin kan jona ni igbin ma ku e ti je ti igbin ti won n gbe ninu omi yo ti o fi ku awalam yakifi bi rabbika agbara olohun la ilaha illa allah ti nbe leyin re ni ehahaha ko tan ku nbe awalam yakifi bi rabbika ko wa to evidence pe gbogbo nkan na ni o mo je ri pe olohun oba okan soso ni won gbe obo kan jade ni india egbe otun Allahu egbe osi muhammad awalam yakifi bi rabbika ko wa to evidence fun o ma eda eyan bi pe gbogbo nkan na ni o mo je ri olohun oba ni ilu kan ni kweme nbe legbe badagiri imamu kan sin eran nbe ngba te ran yen ma bi mo won ko legbe otun alif wa lam legbe keji won ko lam ati hau mejeji won je Allahu awalam yakifi bi rabbika ana wa la kulli shay isayin ko wa to ni agbara ko to ni evidence wi pe oluwa nikan lo bo ododo ohun lo tosin alqur'ani to si mu wayi iwe olohun ni ntori na e ma

itura ayo ko ba le mi o nitori tutu tutu bayi laaro de eyin temi tutu tutu na laaro baba ile oluwa ri gbona o ka ro ma de mi atin te ngbo mi lowo gbogbo bi yo te tin gbo gbogbo ntun se kikiki lokan yin kolon ba ko ba mi ko ba yin mu ku o nba ko wa fi itura idunnu ayo sinu igbesi aye gbogbo wa nitori pe ko si agbara kankan nibi kankan to to agbara olodun odi male eku dede asiko yi o ago kan ku iseju kan pere ni ayin latoke oro ki loyo alaafin wa nibi adeyin ka pe nbo bi awirin na ni o ka sa ma se daada adeyin ka olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa yin na ni emi na tun lawon eyan ma npe nipa pin ba le fila ba mi ka tun nipa mi je emi tun nipa mi je keru obosa adeyin ka pe nbo bi awirin aja lu ojo ti e gbo lasan mi n ba reran ko emi ase raba mi eyan inspiration wa so kale lemi lori latodo latodo olorun lojun ani se ma pe ni na lojo jimo let's keep this Friday holy. Ka keep well holy. Oh wow, holy. Aya mo fe wonu e mi lo, mo fe wonu oro lo. Adeyinka. Se se mo Olorun ba na ni oro na o. Nipase la fi da on gbogbo. Kun fa yekun Olorun ba lo ni lodo. Aya Olorun wa fowo to ahan mi ko to nsona. Ke ma si wi ke ma si so ke ma tenu gbo bi owo ke mi na so de bi eyin ke n bi ja awon ara saaju ke n fi gbe ere kongbe kongbe se koro mi ko ma dun ma awon eyin ninu ko ma dun ni eti awon eyin ko ma ri ogbon ati eko ko latara mi latara gbolohun to ori oro la fi dale aye o olohun ba na si ni oro na mo wa fe mo so oro olohun ba mo fe mo pase tunu idera sinu aye awon eyan tan gba mi lowo olohun wa fowo to ahan mi o ti idera itunu ko ma wonu aye tebi na mo n bo na gbadun orin die.

0: ba mi Saminu Adepoju lati California won ti den wa baba dada no baba rere baba ke baba lu barika
1: mi basu oluwa adama
0: ah tolorun ran si wa nu ti se je ise na egbo ki la mo so soro la mo so ede la mo pe abowo ikani mo mo pa emi ti mi to se
1: agbara
0: e to we to n lori ke ni ru jo ba wu mi ma wo sori eto awon yan ti to n fi ife gbo wa on fi fe tele wa ife te ni si wa oni diba je o ile yin ona yin na ni diba je e ni sise e ni si je e ni si so e ni si ile te e ni toju ile mole e ni baraye po ti akori oro mi mo ti fi seto ni aro adanu atele mo ka tun be tun so ni pe elomin yo ma se are yo le eyan ni se ohun yo ma se are yo laye ni se ohun
2: a ti se bi oyo la ri oyo ni se bi babe ni kokan
3: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio
2: a ti se bi oyo la ri ayo ni se bi babe ni kokan.

0: born in trust in me. I want you learn to share.
1: Emi ati yin ani jiya mo orin oni temi daada okun lola fun layo lasukan mi na ni mo gba si lowo lowo yi in don pada si bi re sugbon mo fe ka ma tun lo ta ba tin la won international ka ma la wa ta jo je local na ka ma promote ara wa okun lola fun mi layo lasukan mi nu ajo ma n sise e tun gbo orin kan to ko ni ani fun le ise wa mi ta bi ki baba sa mi nu ade po ju fun ti bi baba se ma na asia ato mo won to se igbeyawo ni jo ni a ton lo mi na to tun je ti birthday enikan wa na lara won baba ti won ma support wa ni ayin bo se je nu won bo na igbadun re die oluwa ti so pe mi ati yan ni jiya mo iko ojiji oni to si wa o oro bi ekun bi o se bi adanu ko ni to si mi ateyin o la wala hawla wala quwata illa billah alil azim ayin
0: okan to more lolorun feran edu
1: de tun goro gidi lenu okun lola fun layo lasukan ka ma je ki ope wo ko gbere wa lo.

0: Ba mi sa mi nu won ti ja mi tan lori WhatsApp won ni good talk oro bi la so awon eyan ma so December lenu oje
1: ba mi mo si si akan de o ma ki tunde o
0: ikan ju pe awon owo an wa owo an wa owo labi a lo se ni ara wa awon owo awon owo nga te yan ba jamu iru ni awon agbalagba ti mo de ko ni mo pale ikan ikan ju on pele obo gba Oda, o ton

0: Alasha Ajese bi Oyo online radio and television. Olola mo barode o ma gba bi mo se nwi.
1: Aka ila oke mi na. Emi ni Lumatech o.
0: Oya so pe ega o baba dada ega.

wa se pe nkan je nle agbare eyan ke ma gun okada ti o nina ki lale for next part of the event ni pe won ma wa tun sare isagusa se an boya won ya opolo awon eyan yi wo ma gun okada lo won wa te kini standing full stand okada mole lori irin lori ere lori titi iyan wa dun gbarara yo wa sana lo lale egbo kini won kini enjoyment and derive latara gbogbo awon ru wa radarada yi kini kan wuri to wa nbe tan derive to ba se pe were njeun lagbari wa ti o ba se pe ori wa ti be yi agbadun ma fi full stand okada ma te lori irin tokada wa lori motion yo wa ma hale lo gbarara lori titi oloda ina wa ma sakara aje ba mo awon eyan fun dagbe wuru fire accident ka fa sale ni awon eyan fun dagbe egbo kini ru wa yi kini kin la ba de bi ru rada rada yi ti o ba se pe eyan iwa bi iwa eran ko bi pe were nje lagbari awon opolopo awon eyan wa ma go kada ti o na ki lale o tun wa ma sare awon kini won wa ki ka ba mo bonu aba mo ni si gba yin oro emba mo mo ti se mi zo tin tekene male yun a lo mu ese re male lori titi oloda tese ba wa boya ti ya ti oya male yan mo yan mo yo wa di aba mo ni gba yin oro yo ma wa ki ka ba mo je so si ye ko ri be nta ti le avoid ta le avoid nti o ye ko sele pe pe pirin pirin ta ba le ni suru ta ba le fara balẹ ta ba le se ta le rin irin yi lona eto ta le huwa eto.

0: won fi
1: emi gan ati do lori la mo lori la han o
0: sori ala
1: ni mo se soro la we yan ma gbo won mi hin ara wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
0: nbe ni bibe
1: o wa awon eyan ninu a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese a mo no tutu lohun mi o pemba bi awon irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba era ko mora ba me eyan ni

0: Mi ma se kola fi lo lawa
1: mo re ni ti o ni ese
0: wa la ke se mi ma se o to ba se pe ila kaka ti wa la si se le yan fi do lo do loro ni awon aboki mi se ma nla gi awon ni wa fa lo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo la bu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sas
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin papa bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni eh o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomiin na sodo yin ni o
1: abola ni
0: yesu christ wa so pe eyin na e ma gbanu na ileru lo won wa n bi lere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to la le yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta pa o wole ta gba o wole
1: ayin
0: a o fun olomi a o ye owo a o sa be wo si onile iwosan ati ni ogbe o a wa so pe tori pe yin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe yin e se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye yi
1: eni aro
0: to tumo si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la kiji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri ton beri fun ton se twale fori olori de ori ni e ki o ma di ru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to wa se pe ti mi ma se ni
1: ni
0: won ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo
0: bi won bi won lojo kan na because tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo
1: epede
0: olorun ni npin o wojo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo ko soro awon aye ma gba oni ori la han gbogbo n to ba ti
0: awon ti won bi lojo kan na mi elomi o bi mo imi o si ni ri bi olorun ni npin gbogbo la la koko keke lala koko fefe ile aye ilo mo olorun na ni npin
1: ye lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to lo ma pin todo wa sa awon somo elo keje ti o si lodo won ara mi o ye yin aninu awe na lawa yo su lamula na osu yes yes osu adipele esan.

0: me o man wan lo ba gori lo yo alaabe
1: oranda islamic foundation I live to ti kayeja ti
0: o tun gba be de ada san ni success odu ola amo ogundare omo won ni lu ibadan ni le oluyole
1: ni baba
0: ibadan ni le oluyole o ile ogun mola olodogo keri loju ogun o tun gba be de odo ba mi daada lamerica ah alaji ademola ariwola ade ariwola lamerica mo dupe lowo yin gbogbo yin patapata yin alati leyin wa nile loko pa leyin o awon ti mo ran ti dako awon ti ran ti dako olohun o wo la nu osu yi o saanu wa yo tun mo mo gbadura wa wo ni tan lowo yin olohun ba yo mo busi ni abusi edumaru yo mo po si.

0: Adeyinka Olasukanmi ina ni o papin balẹ fila ilasa aroko inre ti so lori obe ninu awo tangaran Adeyinka inre eni mi kukute are lomi
1: ora ki long ki wa bo
0: emi gangan Adeyinka Olasukanmi mo ki pe aku ti popo sinsin odun o ati todun keresi mesi ati ti new year to nbo lona aku popo sinsin odun
1: yabo
0: badun eleyi se nlo emi mi pelu eyin koni lo pelu odun yi o koni badun yi lo o ayin odun tutun nbo lokan yi ta nwo lokan yi ni bi ojo meji meta merin marun melu kan siwaju yi layo ati alafia lafi se odun na o ayin happy new year in advance happy christmas in advance fun gbogbo wa Adeyinka
1: atope atogo
0: atope atiyin atiyin atogo tito olorun ba ni ogo ni fun oruko re olorun ba
1: o fun
0: alhamdulillah rabbil alamin ope ni fun olorun ba
1: o
0: iyin ogo ni fun oruko re nitori ti o seun nitori pe aanu re o duro titi laila a nitori ta ba wo eyin ha ni pe eni to ba wo eyin wo na mo mo ni ogbe wo eyin wo agba aja re o ba papo o gbe iwe eyin wo aja re o ba pe oroko ba pe kulu o gbe iwe eyin wo eyin to ba wo eyin wo ayin to ba monuro o na ni o mori ope du o ni omo pe

ayin ayin temi asejo ojo kan la ajo yin ijo ojo kan la ajado ijo ojo kan la tun sun ta ni jimo o ta wa file sasobora bi aso gege bi mo se ma nso pe abegbe la da ni gbeyin ayin abegbe la da ni kayin o ni mo se ma nso pe gbogbo nta ba gbaye se le ni na ni odi tan leyin wo ra leyin wo la bo to ma fi nso pe aroba gbogbo aladi tan o bo tun fun ma nro wa ti ma se to ti ma soro ti ma gba wa niyanju ti ma pa wa la kezi wi pe what to do ka gbaye ka se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada tori nta ba fe ni se ni o pe ti ola o eni ni o pe ti ola we are pained you had to leave us e wo sakun sa won te jo sana awon da le ni mo pupo nu won lo ti file sasobora bi aso o Benny, eyin ka ile erin wo atanpa ko si mo wodi lagba abe ori keke jalo engbona balaji o ba si mo se ba mo won ni jogun e fun ha fe o lo o afolabiji ma yin de egbon mi ore mi olojo bi kan na mi ojo bi wa ni ojo kan na 23rd of April o wa nwu ni ka jeran ko pe lenu o nfa olorun fun na ni o je o ni wo ike a fe ko lo walai afolabi ayinde jimo a fe olorun sugbon o wu ni ka jeran ko pe lenu o nfa ona fun ni o je o a fe o mo fe o gbogbo wa fe o gbogbo e bi ara ore a fe o eran ife ti be lokan aya re sugbon eledumare oba laura bi o fe oju wa lo eledu alojo ni ko ba nte osa fefe re egbon mi ore mi alajoso mi alabadamoran mi afolabi ayinde jimo omo won ni ilu igbo ora layo state wa ni ayin you had to leave us oh ye olohun o to ra jo ngbimo po o kuku ti fe fun mi lo wa so fun ti award oyo ati ba unity forum ti o fe fun ile ise ajise bi oyo o fe fun lo wa so o lohun o fun lo wa so ta jo ka nko lo lojo na leniyan kuro aye se un lo leni bi le se nsu ti le mo lo lojo nka jo le da ngbagbe o awon eyan se ndagbere fun aye osi ese yipo digba o se bala o darin na yo se ni gba o wa doju ala odo irina ko sugba je o ma aye gbogbo eyin te ngbo mi lo biribiri ti tayo oko nyi ojo kan ni oyi kan emi ateyin na ko se ni ti o ju si ayin ojo kan ni oyi kan wa bo se nsun were were na ni o sun kan wa a pade pe ki bayi

0: peaceful in power.
1: Ile ta wa npon gegegegege. E lo wo e ma kesi. E lo wo ye. Se eyin e gba lesson ni lowo oku pe pe ni eyin eyan mi. Se eyin e gba lesson ni lowo oku ni.
0: Atapako.
1: Ile ti mo iku ti mo so le ola da oro. Eyin e gba lesson ni lowo oku ni.
0: Gogo mu foju sogbere ekun. Abe
1: Un wa ba yin nunu je o mo wa ran yin leti ni o tori iranti in leto mi isi ni leti ran ni leti in leto mi o mo ma mu yin pada mu yan pada mu yan ronu pada seyin eto mi agbokogba agboronu si leto mi adeyin ka mo to de looro yi alawe ijanu mo se se foro mi ba mo ko mo ro bo ni
0: awa oro pe awon korin idagbere ni wo yi
2: ni wo yi ke
0: a o fe ko lo
1: Adeyin ka pe nbo bi awo irin aja ilu Oyo ti gbo lasan nitori be mi ore ran ko mara kata mara ba mi mara ba mi mara han ni eyan ayan oro je nu ohun ti bo to sun tan ti gbogbo enu mi se wuya wuya iran ni leti nle toto ni o iran ni leti itaniji

0: ona le mi ateyin to ti si yi koni di o koni ti mo lai lai fa abada e ta tun gbero ta n gbadura ta n je lokan olorun ba yo tun je ko si ko to wa gboro ko to je ka le fi be bi fi bara fi baya fi bomo
1: pelu butulu ti o ya
0: ka tun fi ri nbe to fi saanu awon eyan mi ta na ni loran lowo an to fi sodo
1: wa
0: ona lawo ni di o ko ma gboro si ni Insha Allah bi kudrat Allah bi jaa Rasulullah
1: ki o ninu re o jin si panpe o mana mana atana imale ko
0: kaka ko ninu re o jin sunu panpe mana mana atana male pomo lore eh ni si se o gbogbo eyan lati leyin ma tun se ma won eyan wa ba yin le tun ba wa ti won leyin ona oni timo yin o ona oni dimo yin ko ni ti mo yin ona edimo loko ona edimo lada o ona oni dimo yin o ona la yin oni di
1: to da mi ti mo fi se dupe o Allah
0: adeyin nka olasukan mi le mi nje o papin bale fila ila saroko ti so lori obe ninu awo tan garan adeyin nka olasukan mi ka sa ma se daada ti mo fi nfo ko ti mo nje kilo wa wala pe dana ola oni joko la yin o tan o wala pe nbun wa nbe ola oni je ke mo si lai
1: lai
0: You will never have it better yesterday. Lotun le ma yo nitori otun lojo yo. Oyin o da bi ofo ni ki so gidi. Otun lo run yan.
1: Oya ko joju tori.
0: Otun lo run ran. Itun lo ni kan ma tun yin se. Ifa lo ni kan ma fa yin mara. Abere lo ni kan ma fo won rere owo omo ola oro. Ka ma bi bere yin o. Nitori pe afẹ ka aye bayi na laye fe na. Aran kaye n lo run ran o jo bi ofo ni ki so gidi. Adeyin nka mo tun de alawe janu.
1: Ti o mo re ti o ti wa se dupe.
0: Ola yin o ni tan o e ni fola pitan pe ti ni ri ona la yin o ni di o esa mi witi ka e gbe to adua mi
1: ma wa subu eni tolo lo fun lo bi ja wi pe to ba ku seju kan ki o ninu re
0: ani itun lo ni kan ma tun yin se ifa lo ni wa ma fa yin mara abere lo ni wa ma fowo ola oro gbogbo on rere ile aye yi ka ma fi bere yin ka ma fi wa yin ka kiri nitori pe afẹ ka laye fe na ara kaye lo run na ai
1: ona la mi to si ko ni di ami ola to da mi
0: alafẹ ka laye fe na
1: ola
0: ara kaye lo run na
1: ola
0: itun lo ni o e tun mi se
1: ma je otun
0: ifa lo ni e fa mara
1: ola
0: abere lo ni efun rere ka efowo ka efola ka eforo ka bi bere mi o ke so gede ke so fo ai ohun to ba jo un la an baba wa fi we un
1: o ja se la
0: epu epa n lojo ko se liri

mi e ma fun enikan lowo e ma waste owo yin o ti o ba ti ijeya tori re o ba ti pe en ti e ba ije ni iya iya nje nkan lowo ni o ti o ba ti je ko je daada ko ire o pe kokolo re mo sisele pe ai tabo ninjo election ma ti e fun olowo to be gbo won tori pe won ji ko na ni o si dibo feni to kan re yan eh o fo the conscience re ni adugbo mi ni ose ta lo loyi mo fi olorun ba se ri sobu merin ototo ni won ja ni ose to da bi 3 weeks ago won ja sobu obirin ka tin taresi tin taresi won si ko gbo resi sobu e lo pam o le o tun po si ni isin o pelu bi nkan se le o le n po si ana lana ni awon kan pe aburo mi won ji phone ara won ko ni bi tin charge phone ko si na bi na tun ti lo charge phone na ti tun pale phone won na wa accuse ara won o le tin po si ko lo ma so ani ata wa yin eh awa ta ribo mi ta le lo ni gbogbo wa se gboro moju to e wa ma su seyin se mo pe e ba tin su seyin bi eto dibo en fi en vote for insecurity en vote for insecurity en vote fun oro aje pe ko ra aje omo mehe ni gbogbo awon te nse te tin tabo ni jo ni ni state wonu na ti ati ibo governor ti soludo abi kan won lo wole nbe won ta ibo pelu moti atapo meji 400 naira pelu moti ni won bi ta odun merin won awon ti won ni lakai lopo lorilede Nigeria baba toro wo lowo yin be be sanu fun e ma bere oro lowo yin te be sanu fun ko ma je para awon ta ma ntabo ni e bere pe e ti e koko ti oro oselu si pe bo ni Nigeria se ri bo ti e wa se ri 2023 30 ni wo wo pa le dibo fun na to ba ti n so oro ti o ba ikun gbe e won we eleyi ye ti je daada o ire ti pe oriire ti pe aye ki yo je die si e ma fun lowo ba pa ju leyin te wa nle okere sowo ona adun ori lodo yin be ni sowo ona adun ori se si se rowo ni eni kan ma blackmail yi eni bi ba fe paku ko paku ayin tori re

nípa dídá owó gbèsè padà àti gbígba owó gbèsè. Yorùbá ni yín, Yorùbá lèmi náà. In tí mò ń wí yìí, ó yẹ kí ó ti yé wa. Ṣùgbọ́n ojú wo lòfin fi wò? Àwọn ẹ̀tọ́ wo ni ẹni tí ó yáyàn lówó ló ní lábẹ́ òfin? Àwọn ẹ̀tọ́ wo ni ẹni tí wọ́n yá lówó ló náà ní lábẹ́ òfin? Tí a bá sì wò, nǹkan kan ni ó ṣe kí ni o, ni ó bí nǹkan kan. Omi la kọ́kọ́ tẹ̀ ká tó tẹyan rìn. Ìtọ̀sẹ̀ ló sì lọ̀yọ́ látorí nǹkan ni nǹkan ó ti wá. Yóò ní àjọṣepọ̀ àbí àjọṣọyépọ̀ àbí ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó wáyé láàrin ẹni tí ó yá owó lọ́wọ́ èèyàn àtẹni tó yáyàn ní owó, kó tó di pé owó ni yóò ṣe kíni o, yóò dà wọ́n pọ̀. Àkọ́kọ́. Ìkejì ni wípé ìgbà míì gan-an wà tó ṣe wípé kìí ṣe wípé ẹni tí ó jẹ̀yàn lówó kò ń ṣe wípé ó yá owó òun. Bóyá ìṣòwò kan jọ dà wọ́n papọ̀, wọ́n jọ ní business contract láàrin ara wọn, transaction. Bóyá transaction yẹn ìgbà tó padà wá yá, awuyewuye wá padà wá látara wípé bóyá ó gbéṣẹ́, bóyá ẹnìkan gbéṣẹ́ fún èèyàn kan, iṣẹ́ ọ̀hún kò wá ṣe. Sẹ́mọ̀ nígbà tó sì ti ṣiṣẹ́, kí ni yóò ṣe? Yóò dáwó padà ni. Látara yẹn náà, gbèsè ni fún ẹni tí owó ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀, tó ṣe wípé ẹni tí ó ní owó ó ní ẹ̀tọ́ lábẹ́ òfin láti gbà padà. Ojú kejì nu. Ojú kẹta ni wípé bóyá ẹnìkan ṣiṣẹ́ fún èèyàn kan, bóyá ẹnìkan bá ilé iṣẹ́ kan ṣiṣẹ́, àbọ̀ bá ẹnìkan bóyá aládàáni fúnra rẹ̀ ó bá a ṣiṣẹ́, lè tó ṣe wípé ó ní ẹ̀tọ́ sí láti gba owó ọ̀yà rẹ̀ lọ́wọ́ ẹni tí ó bá ṣiṣẹ́. Ṣùgbọ́n látara wípé ẹni tí ó bá ṣiṣẹ́ kò fún lówó rẹ̀ yìí, ó ti di gbèsè sí ẹni tó bá ṣiṣẹ́ lọ́rùn, tí ẹni tí ó sì ní owó lẹ́tọ̀ọ́ láti béèrè fún owó rẹ̀. Ó lẹ́tọ̀ọ́ láti béèrè fún owó rẹ̀. Èyí ni àgbọn àkọ́kọ́ nípa wípé àwọn ọ̀nà wo lèyàn gbàgbà jẹ ara ẹni lówó, àti wípé àwọn ẹ̀tọ́ wo ló wà fún ẹni tí wọ́n jẹ lówó àti ẹni tó jẹ̀yàn lówó. Ta bá wò ní ayé ní òde òní, kò ń ṣe tuntun, kò sì ń ṣe tó ṣe jẹ́ àjòjì sí wa látara wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ń yá owó, wọ́n sì máa dá owó padà. Ó tiẹ̀ ní ó ní àwọn iléeṣẹ́ kan tó gbajúmọ̀ tó ṣe pé n tí a mọ àwọn sí ni pé kí wọ́n yá àwọn èèyàn ní owó tí àwọn èèyàn sì máa dá padà, tó sì jẹ́ pé ẹlòmíì nígbà míì kìí sábà lágbára láti dá owó padà. A sì mọ àwọn ọ̀nà tí wọ́n máa ń gbà láti jẹ àwọn ẹni tí wọ́n yá ní owó, láti jẹ wọ́n pa, láti jẹ́ kí wọ́n dá owó náà padà. Àwọn ojú wo ni òfin fi wò? Àti pé àwọn ìlànà wo lòfin là kalẹ̀ láti gba owó tí ẹnìkan jẹ ẹnìkan láti gbà á padà lọ́wọ́ ẹni tí ó jẹ èèyàn ní owó? Àkọ́kọ́ ná, n tí máa pè wá sákíyèsí ni wípé n tí yóò di wípé a fẹ́ jọ mọ́ fà láàrin ara wa, tí yóò di wípé ẹnìkan fẹ́ béèrè fún ẹ̀tọ́ rẹ̀ látara wípé ó ní owó lọ́wọ́ rẹ̀, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan tó bá òfin mu gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ síwájú. Nítorí pé a máa ń sọ ọ̀rọ̀ kan, a ní pé the court is the last resort of a common man, but the court will not allow itself to be used as an instrument of fraud or instrument of illegality. The court will not allow itself to be used to enforce illegality. Nǹkan tí yóò wáyé láàrin àwọn méjì tó ń di pé wọ́n fẹ́ gba ẹ̀tọ́ ara wọn lọ́wọ́ ara wọn yìí, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan tí ó bá òfin mu. Ó ní kéèsì kan ní England ní ọdún tó ti pẹ́. Àwọn méjì kan wọ́n jọ gbìmọ̀ papọ̀ láàrin ara wọn wípé àwọn ó lọ mọ́ dá àwọn èèyàn lọ́nà highway robbery, pé owó táwọn bá wá rí ó ti ní bí wọ́n ṣe pín owó òun láàrin ara wọn. Ìkan wá dé lé padà nígbà tí wọ́n ti ṣe operation tó ti wà successful tán, wọ́n wá délé padà, ìkan wá ó jàǹbá
o jamba adehun o jamba adehun o le ja o le lo le bawo yan si mo so nguru won ni yahoo yahoo yahoo yahoo jo n yahoo ara won ino wa bi eni ti won jamba adehun pelu re yi o ba gba le ejo lo ke le ba mo nti o wa nbe o igba ti won de le ejo o wa rojo pe han ni toto awon jo ladin lara awon pa awon jo lo ro awon jo lo dawun eyan lona o awon lo robu awon si robu successfully kura gan owo ta wa ri awon so ba won si won pin sugbon eleyi to won gbe wa si ile ejo yi ko fun won ni owo won si eleyi oluwa mi mo fe ke gba eto mi fun mi ni owo re se oro yen so bala kai mu ko kuku bala kai mu ki lo fa ni yi pe in ti ejo ma fa ti o di awuyewuye yi lati pile e gboro kokko mo si o je ona to ba ofin mu ino fa principle of law to ni he who comes to equity must come with a clean hand he who comes to equity must come with a clean hand or adehun offer ati acceptance to wa laarin yin ati negotiation to wa laarin yin o gboro je nkan se kini o to wa within the ambit of the law lawon nkan se kini to ba ofin mu ta ba wa ni pe ka wo laarin yi e ti mo so le kan ko ba ofin mu o tun lawon nkan mi na awon nkan mi na awon nkan mi na to se yi pe ti awuyewuye ba kara sele lori e latara pe eni ti won jo soro ko fe da owo to da won papo pada iru eni be afiko ya dake ko mo so ta ara ru eni ta won to le yimi nbe ngba mi to se yi pe boya nkan ti o ba ofin mu boya ka so pe cocaine for example nsin boya cocaine ni won jo ta na jo ara ara won eni to wa ara cocaine ko wa san owo fun eni ti o ra cocaine lo re se mo cocaine leleyi ko ba ofin mu eru ofin ni ko ba ofin mu lati je keyan possess cocaine iru eleyi ko le bere fun eto re tori pe owo titi e na mo eni ti yo si bere fe to re ogboro je kini o gboro je eni ti owo re mo eyi gege bi arin kan omi to tun kun arin ti mo n salaye yi ni pe nigbati eni ti o je eyan ni owo to na mo pe lo to o nje lowo tẹni tí wọ́n sì jẹ́ lówó náà mọ̀ yìí pé nítòótọ́ lágbájá ọjẹ́mí ní owó àwọn ọ̀nà wo tí ẹnìkan sì ti yarí pé owó yìí ṣe àlóhun ò ní san dandan ni tó bá wù ọ ni ó ṣe àwọn ọ̀nà wo ni òfin là kalẹ̀ fún wa láti tọ̀ láti jẹ́ kí ẹni tí ó ní owó lọ́wọ́ èèyàn láti gba owó rẹ̀ padà àwọn ọ̀nà wo leni tí wọ́n jẹ lówó yọ́tọ̀ láti jẹ ẹni tí ó jẹ ní owó láti jẹ ń pa láti lè san owó rẹ̀ padà ó ní àwọn nǹkan tí púpọ̀ púpọ̀ nínú àwọn èèyàn ń ṣe láyé òde òní tó ṣe wípé kò bá òfin mu kò bá òfin mu tó sì jẹ́ wípé ẹni tí ó bá ṣe irú ẹ̀ ẹni tó bá ṣe irú ẹ̀ yóò ti jàre síwájú yóò tún padà wá jẹ̀bi kí ni yóò fà ni pé ìgbà tó ṣe tí ò bá òfin mu yìí tó ṣe tí ò bá òfin mu yìí ẹni tí wọ́n ṣe tí ò bá òfin mu sí látàdàpọ̀ jẹ́ lówó tó bá fi lè gbalé ẹjọ́ lọ láti lọ béèrè fún ẹ̀tọ́ rẹ̀ tí wọ́n tẹ̀ lójúmọ́lẹ̀ torí iṣu pé ó jẹ́ lówó ọ̀tọ̀ iṣu titi ẹ̀tọ́ titi ẹ̀ gangan tẹ́nìkan kan ọ̀gbọ́dọ̀ tẹ̀lójúmọ́lẹ̀ ọ̀tọ̀ tàbáwá tí ń da méjèèjì papọ̀ mọ́ra wọn yóò fẹ́ mọ́ dá wàhálà sílẹ̀ ara arú ẹ̀ ni ẹlòmíì wọn ò ní torí pọ́ jẹ àwọn kan lówó kán lọ tì mọ́ tọ́ílẹ̀tì pé bóyá ń gbà wọn bá tì mọ́ tọ́ílẹ̀tì lénìí tán tì mọ́ tọ́ílẹ̀tì lọ́la pé bóyá yóò wá owó yóò san irú eléyìí kò ń ṣe ọ̀nà tó bá òfin mu torí pé ẹni tẹ́ ẹ mú tẹ́ ẹ tì mọ́lé lọ́nà tí ò tọ́ a ti ṣàlàyé ń bí false imprisonment ni ẹni tó bá sì ti lè wà falsely imprisoned
o leto lati gba ile ejo lo lati lo bere fe to e o da ke ti yan mo le fun seju kan bo se wule o kere mo to ba against wish e ah o le je yi pe ara compensation ti ile ejo ba fun gan tan award against awon sojo lowo o le je pe wo gan lo pada wa fi san gbese won yo wa fowo abusi abulalejo so o ni awon ona atele to je yi pe ti yan ba to yo ba ofin mu yo si ba alakale ofin mu yo si se regi pelu inti ofin lakale fun wa lati bere fun eto wa nigbati eyan kan ba je wa ni owo eni to wa je eyan lowo o ti mo ko o je eyan lowo n toto sugbon ko fe san boya le ise kan le yan ba sise to tan ha owo eyan mowo abi isoro yepo isoro yepo iforo wero o waye ajosepo waye laarin onisowo meji boya won so pe ma supply oja fun o o supply oja fun mi o ya gba owo wa mbe wa njo bayi ijoba yi aroja oda mi foja mo ba ngbowo mi ah kosowo ba ngbowo mi kosowo arin yen oto titi eni ti o sise fun yan ti o fun yan ni owo oya re oto ti teni tan jo se business papo ti o fun ni owo re nigba to ko come to dispute oto ti teni ti o didi yayan ni owo o didi yayan ni owo ipe lagbaja ya mi ni iye bayi to ba dijo bayi ma da pada abi ta medu mo fe sowo pelu re dakun ya mi ni iye bayi abi mo fe ra oja kan je ra oja tin ba ti ta ma da owo pada fo awon ona to se yi pe awon eyan ma ngba je ara won lowo boya latara isowo ni o abi latara ise ni o abi latara yi pe awon meji won jo nta oja won si jo nra oja laarin ara won eni ti o je to ti won je lowo ko gbodo sun lori eto re ni won gba to ba ti ri pe eni ti mo ya ni owo yi abi eni ti owo mi bele ore yi o da bi pe o ti fe sora e di nkan mi ko fe da owo yi pada ko leto fun tin lati baja ko mo baja ko mo lu because to ba fi le lu assault ni oto tun ni yen labe ofin ko si mo ba lo ko je atso nipa defamation bi tori to ba fi le ba lo ko je oto iniyan na labe ofin ko si mo si si property re ile ejo nikan lo ni ase lati ni pe ki won si si property eyan ko mo si si property re because to ba fi le si si property re ona meji ni ye wa gba liable o le gba liable fun stealing o si tun le liable fun confession so si de eleyi ko mo si baun in ti o wa se ni pe ki o si te tara sasa ko gbọdọ sun lori eto re because won tun mo so ro kan won ni equity does not aid the indolent equity does not aid the indolent abi ko so pe delay defeats equity kilo fa kini itume leyin ni pe tori awon aba wan le yoruba na awon na ni constitution won ni eni yara logun gbe iwo ti won to ti ri pe eni ti o jo lowo fe da owo re pada yi o gbodo sun lori eto re igba won ti mo ke wo lo jari o si wo ko da ko gbowo re pada ko si ke boya kini nbo lo wa lo ibi to lo ki so da won olopa olopa o si ile ise olopa o si debt recovery agency kuda ofin to gbele ise olopa kale police act of 2020 section 32 subsection 2 olopa won da si nkan to ba ti papo mo iru nkan bayi Administration of Criminal Justice Act 2015 tabawo section 8 subsection 2 ona so be yi pe olopo owodo arrest eyan abi kan da si iru nkan bayi to wa to pa ko mo debt recovery olopo le da si a si ti ropo olopo awon adaje olejo na to se yi pe o ribu kan olopa
to si ba ile ise olopa wi latara pe won da si iru awon nkan bayi tori eni ti e ba fi olopa mu lori pe o je won jojere yin lowo o wa fi olopa mu on tin e ti te unlawful arrest ni tan ba ti detain on tin unlawful detention ni to ba fi le gbe yin de ile ejo te lo je ejo e je bi ni e ti jare tele sugbon tori yi pe e ti rin ona ti o to e pada je bi ko si nkan kan te yan fe si ti yan ba ti je yan lowo to si mo pe okan ri o yonda fun eni on tin lati mo gbe owo re sa lo nkan yo kan pere na le luwa re o si yo gba ile ejo lo ni sugbon ke yan to lo si ile ejo o ni awon igbese te yan o ti kokko gbe mo wa fe je ka mo kini kan according to limitation law section 20 subsection 1a of limitation law only anything to ba ti papo mo gbesi sisan debt recovery eni ti won ba je lowo ogbodo lo si ile ejo lati lo bere fun eto re laarin odun mefa leyin odun ka ni pe for example nsin ajo ni adeun ni odun yi o wa fun mi ni owo mi odun tin bo lati bere si ni ka ti o fi pe odun mefa to ba ti koja odun mefa owo un ma gbagbe re laye ma gbagbe re lorun my right over that money will be extinguished it will be extinguished because mi o ni ni right of action mo ni ile ejo lati bere fe to mi lati bere fowo yen tori limitation law yen o ti so yi pe laarin odun mefa pere eni ti won je lowo o gbodo gba ile ejo lo lati lo enforce right e lati lo bere fun debt ti eni ti o yawo lowo re abeni tan jo so papo abeni to sise fun ti o san we lati bere fun owo yen lowo re sugbon laarin odun mefa yi a le ni awon kan ti eyan mo se to se yi pe yo mu ibare papo ijose papo wa laarin wa nigba o je yi pe anything to ba ti papo mo debt recovery tele tele na sifu mata ni n to ba si tin je sifu mata in ta le jo so ta le jo setu laarin ara wa ni to se yi pe ko se di gba ta ba nlo si ile ejo ka to mo setu re laarin ara wa afi to ba se yi pe a ba wa setu ko settlement o ba lo leyin wa le so pe to gba wa ba de yi o a je yi pe ile ejo lo ku ti oluwa re o ti lo yan laarin igba ti ejo n soro lowo un ti o n bere fowo to jo ti o da pada un eni ti won je yan lowo won le call fun settlement laarin ara won kan jo soro okay owo ti o je mi 5 million naira pere na ni order jajo si bayi bawo lo si mo rowo ida pada tori mi ni bun o bawo lo si mo rowo ida pada ah order bayi bayi ni si mo ada pada o agreement won yo si je nkan ti yo je kiko to nka lo ko ojo buwolu so ko ni je pe won fenu so yo je nkan ti won jo buwolu laarin ara won so je pe memorandum of understanding won yo mo se ri fasi anytime ti won ba ti nilo re ko ni je ti won kan fenu so lasan laarin ara won ko wa ti fenu so lasan laarin ara won na we ko si life nbe to ba se yi pe won jo trust ara won debe sugbon eni ti o je olowo ti o fe san iru trust wo lo fe ninu e pe o fenu sadeun to ba towo re bo wi ibi ti eyan ti wa mo arin yi teyan se ti ori mulo daada ti yo si wulo fun yan ni yi pe iru awon agreement yi te ba fe ko o gbodo wa legally ogodo wa legally recognized ko si sibo je se wa legally recognized afi ko ni owo amofin ninu
ti o ba ti lowo amofin ninu ohun mo ona ti yo gba ba eyin mejeji soro ti o protect interest A ti o si ni affect interest B to si je yi pe at the end of the day yo jo ku si dede abi en to ba je yan ni 1 million naira for example nsin to ni pe okay o owo yi in le fun o lo didi o ṣugbọn in mo fun o ni 50,000 lo si ose ti o fi pe ti eni ti o je lowo to ba ti agree ko si wahala kankan mo gbe ki si fun mata ni ko se di gbata ba jo nwora wa lo si ile ejo ko to di pe yo seesi ti o ba si agree won tun ri negotiate na ni iye la npe ni alternative dispute resolution ona ta le gba sofu ruke rudu laarin ara wa lai dele ejo awon ona ta awon lo pe to ba ti se laarin ara wa a le pari e laarin ara wa a le jo so a le jo joko a le jo cover settlement negotiation ma waye loya na ma mediate laarin party mejeji okay iwo na tun ti ri pe bye bye bye iwo na sa ri pe bye bye bye oya ejo wo to ba se ki iwo na ni iwo na sa ri pe so mo jo mura won lori wale at the end of the day yo si se kini o yo si si lagbon be won o wa ni awon steps kan awon procedure kan to se yi pe nigbati eni ti o je yan ni owo ko ba fe san pada mo to da to so ara di alagidi to si ko agidi bori pe anise owo yi o ni san mo ni the first step eni to je yan ti won je lowo ko take ni pe wa agbejoro kan tori agbejoro yen o ni omo bi o se guide e ti o ni se nti ko ni ba ofin mu akoko nu elekeji ni pe won wa fun yan ni advice da ma fun yan ni pe lati ko ni ta npe ni letter of demand si eni ti won je to je yan ni owo letter of demand yi awon me ma fi 14 days si awon me ma fi 7 days si nti o je ki n fe quote any law to pa ko mi le ni yi pe generally in Nigeria act ni lo wa general to je pe ti awon senate ba ti pass ofin act la ma npe but state a ma npe yen ni law limited debt recovery yi o wa n feri lati state kan si state kan ṣugbọn ti yin ba ti ri agbejoro boya Eko ni ni ti n gbọ mi ni nsin wa tori tin ba so pe ojo meje ni boya ni Eko boya 14 days ni boya ni Ogun state boya 14 days ni boya ni Ilorin boya 14 days ni but tin ba ni pe ojo kan ni o le mo bara won lo because ofin ti o wa applicable ni Oyo state o le mo wa applicable ni Ogun state o si le mo wa applicable ni Lagos state ba se jo sun mara wa ton si de leyi ke yan ri agbede o to wa ni agbegbe re yo mo bi o se guide yan lori awon letter yi to ba fe ko letter of demand yi inu e ni won ti state iyowo to je in to fa ti o fi je lowo won wa fun ni gbede ki ojo to gboro san owo ti won le fun ni boya ojo meje pe la ojo meje o gboro da owo yen pada abi 14 days pe o gboro da owo yen pada laarin ojo meje yen won tun wa so fun yi pe laarin ojo meje yi o ti o ba se nti a so sinu letter yi iwo na ma reti proper legal step lati odo wa ko si proper legal step kankan lati odo agbejoro ji pe won wo ohun tin lo si court lo ṣùgbọ́n kó tó di pé wọ́n wọ kóòtù wọn kò kọ́ jọ wọ́n kọ́ fún negotiation dandan ni ìyẹn gbọ́dọ̀ wọ́n kọ́ fún negotiation kò ń ṣe yí kí bóyá ẹjọ́ jẹra yín lówó the first thing ẹ̀yìn ọkọ̀ sí ni pé ju àtà inú kóòtù ya no kódà gan nílé ẹjọ́ gan ẹ gbọ́dọ̀ fi ẹ̀rí hàn yí pé ẹ ti jọ sọ̀rọ̀ yí láàrin ara yín kò yanjú lẹ fi wá sí ilé ẹjọ́ kí ilé ẹjọ́ wá bá yín dà àkọ́kọ́ nu ìkejì ni yí pé ẹni tí ó wá jẹ́ onígbèsè yìí
ti o ba fi lay down a je pe o ti fun won ni go ahead pe kan lo si ile ejo nu but elomi to je pe olooto ni ke se pe elomi na ko je gbese sugbon latara ye pe awon nkan ti o sele ti agbara ri oka in lo fa ti o fi di pe gbese wole lasiko corona gege bi apere elomi ra oja tan si inu shop eni ofin jade pe ko le ogbele lawon kan si pe n to le baje ni ti eyan ba tete ti eyan ba tete ta ki eyan tete ta ko gbowo lori e n to le baje ni lasiko gbaun se mo iwe ni be yo je gbese he abi awon nkan miran to fara pe boya ohun tin o fi ra oja ni igba ti oja nbo lori omi boya ship ori se mo latara be o di pe o je gbese abi boya ile ise elomi ti o tin sise to ra oja si boyo jona gege bi apere abi boya elomi yawo fi ra moto ni boya moto yen boyo accident o write off atawon kan mi be to se yi pe o wa o je excuse to mu opolo dani reasonable excuses teyan le tender fun eni teyan je lowo se mo iru eyan ba yi to je eyan gidi onu o le tender re fun pe owo re o sa mo sese mo jo se owo papo o se mo ya mi lowo mo si mo da pada fun o sugbe leyin lori bayi koda bayi lo se lo koda gbegbe ti bayi lo wa lorun ohun ke se wo nikan gan sugbon o ohun o duro igba yen wa negotiation wa waye ma mo daye bayi pada fun o nigba bayi elomi a mo daye pe yi bayi mo fun o lojumo elomi yi bayi mo fun o lose elomi yi bayi ni mo fun o losu elomi yi bayi ni mo fun o losu meji titi bi sawo ntan o ti call fun negotiation ni won gba ti awon mejeji ba ti jo agree bi pe nkan bayi ni mo se fun o ti eni to si agree to make agreement to fulfill your obligation agreement ti o se yi ke boya ohun gan fun ra e o ti o kan gbe adeun ni ko pe adeun yen boyo so ko won mo da wo pada fun lo si ose ko wa da wo pada fun lo si ose bo se so bi o se dawo pada lo si ose ohun tin ti o je lowo o fi leto lati wo lo si ile ejo koda bi agreement si wa sugbon kan ni pe o nda owo yen pada won ti lo la agreement o de nda owo yen pada bo si so ni toto iyen enikan kan o leto mo na awon meje lati gba ile ejo lo because tan ba de ile ejo a npe kini kan ni doctrine of equitable representation as it on pe kini kan ni principle of estoppel by election kini tumo eleyi kini teleyi tumo si ni pe ni won gba ti awon meji ba ti jo ni agreement yi pe a jo payoro ile ara wa a ni lo si ile ejo ti awon meji si ti jo n fulfill obligation agreement won eni kankan nu awon mejeji ko le pada lo si ile ejo mo kodakan to ba de ile ejo yin ti won so fun ni pe ki o pada ko jade kuro ni ile ejo tori pe kini agreement ti jo wa lara won won si ti jo towo bo ri pe awon ojo mo si bayi eni ti o si do tan jo gba tan jo ni adehun o n pe adehun yin so si de eleyi ko leto mo lati wa si ile ejo sugbon to ba lo je yi pe enikan nu won ko wa lo ona obligation promise won tan jo make agreement won tan jo make abi ko fulfill agreement won tan jo make o le gba ile ejo lo koda gan to ba de ile ejo bi won ti gbo ri pe ta meji ba jo sa agreement la ara won lo si ile ejo mo nkankan okay o wa de ile ejo yin lo so yen fun awon oluwa mi ni waju ni open court yin ti won so fun ni pe he who wants equity must also do equity
iwo ti o fe wa si ile to fe kan wo wa si ile ejo latara yi pe ti just agreement iwo na ye ko honor agreement yin I honor agreement yin definitely oro yi agbo so bi arin eye leyi bo se lo ni ti de leyi eni ti lasiko gba ti enikan ba ti je nikan ni gbesi o ni awon ilana ntele lati fi gba owo yi pada nigba to ba wa de ile ejo ti n ba ti jo so lo so tun so lo to si ti fi die mure pe lo to o je ohun lowo ile ejo ma wa pa ni dandan fun ohun tin lati san owo lona wo ni je ile ejo pa ba pa lase lati san owo fun o le je yi pe boya property re kan eni ile ejo ni kan gbese ni to lo rin dada to le san owo abi awon kan mi na to se pe according to the discretion of the courts to se pe ile ejo la kale sugbon eni ti won je ni owo ki okan re o bale yi pe owo ohun o mo ri gba ni won gba ti eni ti o je lowo to ba si wa laye to wa laye yo rowo re gba pada yo rowo re gba pada ti yo pe koda nigba mi gan to se pe lo se pe contract ni won jo nila ara won to wa pada di debt ti ohun ti won wa pada fulfill promise to make him yo tun gba owo lori pe o break contract yo tun gba general damages lori e for break of contract atawon kan mi to wa labe re ni soki eh ti won je lowo tan je yan lowo ko mo ti yan mo lewu ko mo folopa mo yan o ko si mo fi ko mo ran togi ehn ko mo ran togi lo si odo eni ti o je ni to je lowo ko mo ran togi lo sodo won ko ngangan na si mo do be ko mo lo da omi alaafia ru nibi to ntin ba wa so ko maintain decorum ko si wa ko je a legal and law abiding citizen ko farabalẹ dada ko je ki negotiation ka faye gba negotiation la ara wa ko si kẹni to ba si ti negotiate na ko na honor negotiation re ko honor negotiation re inti ko ni le se ko mo se ladeun eni to je yan lowo ko mo mu yan ko mo ti mo toilet ko mo ti mo le ko mo fi ya je ko mo ko si paya ko fi lara bale ona teyan gba teyan fi gba owo pada gege bo fin se lakale o nbe teyan o si to lati le je kini o lati le je ki owo eyan ti o wa nta lowo eyan lati gba pada wo ile ko lo di pe ma dake ti ma si ma fi aye gba ibeere lekan si e le kan si wa ni ori ero ayelujara wa ti a mo si www.ajcbioyoradio.com/auto/aaabdulrauf/ ibe le ti lanfani lati ka lati mo ka awon nkan ti a nko nipa ofin akoni in form of eri ori itage ni pe te ba tin ka yo mo gbe aworan bi gba ti nkan yen sele loju yin bi gba ti e nwo eri ori itage ni o si mo gbe wa sugbon eyin gun ni mo yi pe e tin ko eko nipa ofin by the time te ba fi ka tan bayi eyin gan e ti di amofin lori akori ti e nka nkan le ni ori bakan na lo se wi pe e le darapo mo wa ni ori YouTube wa Ajisebi Oyo Radio ti Ajisebi Oyo TV ni ori YouTube wa awon tan si wa pelu wa lori Facebook na o ko wa na ni ko yi pada awa gangan la wa won ni fe lomi si wa Ajisebi Oyo Radio TV nitori pe kini Ajisebi Oyo laari Oyo ki se bi baba eni kokan lekan si oruko mi ni Abdullahi Adebayo omo Abdulrauf a mo fasiko yi gba ibeere latodo eyin ara.

0: a sele pe inu April to lo yi lo ye ki owo o ti tan ko ti san owo fun emi ta okada ti a gbe fun April osu kejo la wa 4 months wa lai won ati san o tan temi gan ti ti tun le ti baya bi a month ni ori kini eni bi te a gan na ti gba o jade
1: te bi owo jade brother
0: awon yan se wa ma nse won ma gba ru fe okada be ku lowo koda ko je pe 500 naira lo ku ti ko ti san owo ntan ni dede awon asiko ti awon ma npada n fese ele boboyo lo bebe nkan kan ti won fi pada tun da pada fun pe owo ise
1: koda pada dada ni
0: so into ma anfa yo re mo tin san ka pe tin san owo yi bo bayi nisin tabi uru nisin ka se emule apare pe iru o pe mi se yawo ni cooperative pe mo ra okada fun yan ni tin wa ro san to tin le ni iyo su to ye kin fi owo wa si mo po cooperative wi iwo ni emi ni elomi na ni won gba owo wa tenikan jo na fi ko fun emi so temi o ba da pada bo ni wo to lowo ti e ate elomi aketa na ti won gba papo ba ni o se ri owo ti ti o bi sanfa ni ba won na gba ta na ba pada be tun gba ilopu meto owo ton ni ni kini we are anything mo si gbe okada fun ni o se ni o san owo so ngbo agboye oro yen so ti abawa mu irufe ni be tabi ka pe kin kokko mu pe cooperative wa so pe okada won ti e gbe wa jari won ba gba okada won ba gba lowo mi tabi ko je pe mi na mo gba lowo eni ta gbe fun pe ngba ti o ti se dada ko da rije ni excuse kankan la ni excuse wo le yan ti e fe mu wa o ye ko ri san won tan ni April second o fi wa ndi nu osu kejo lo ti tun tan lo so eru excuse wo ni irufe ni be mu wa to je ni o ta ba wa gba kara lowo ori eni be ko je pe 10000 pe loku ta ba gba para ta fun ni owo kankan to ti ko bo wi pe to won ba ti mu owo wa o ta na si ti para ba ara da fun de bi uru osu merin yi ni se o ti e ti poju awon elomi o ni gba laye laarin ose meji bo wa ni o wa jo owo ose meji to fi wa ndi osu merin ta ba wa gba ru okada boya ta fun ni nkan pada oyin ti wa nu agreement pe to ba ti sanwo bayo e gba okada ni owo mi oju wo ni a le so pe ofin le fi woru iru eleyin
1: se ri ibere yin yi ibere to da ni odidi akori kan ni labi ofin air purchase law ni under commercial law also oda be oda commercial law sa air purchase law se ri inti on tumo si yen ni pe gbogbo asiko gba ti eni ti won gbe nkan yen fun isokada ni o isi moto ni o isi kan mi na ni o tin da owo re para die die o
0: ko ba je ile
1: gbogbo asiko gba
0: ti mi na ma se ile ba yen ti o ma san ti video bi satan bo so su
1: gbogbo awon tin da owo yen para lowo yen ko ti idi titi
0: ti to ngun ngba ti o ba ti sanwo tan
1: to lowo re na si ni po lasiko gba yen gan ko le gbe fun yan ko le ta ko le gbe fun yan o na ni ko ma lo si mo ba ni kin mo tu eleyi leyo kokan leni ojo lo
0: ṣugbọn
1: ati lara awon ere ori tage wa ati o ni akori kan ti ta ti fi so ori e tele be ta ba gbe yin ni wa ni jo mejo
0: okay
1: yo ton je ki awon eyan
0: so ta ba ni pe
1: ka fi si abe eleyi ko ni fe si bo ka ba fun gangan si akori ta wa soro lori e ta tu ka
0: ton na je a topic on its own
1: so mo ro wi pe eleyi o yo se dada but o ni awon koko kan se pe eyan le gba awon rufe nkan ba yi lowo eni teyan gbe fun o si ni awon koko kan se pe eyan o le gba lowo eni teyan ba gbe fun to je pe ona mi le yin o tun lo me gbogbo e pelu ogun olohun ti olohun so ajo mejo lo boya ni jo mejo a le
0: question ti mo jo ti sile po je kin tun sare bere so ile o n soro le kan pe pe ni act ni won ma n pe law ti federal ti senate ba pass abi nkan pe state lo ma n je law abi bawo lo se so le kan o ni act ni ti senate ba pass kini kan pe bo ni state ti awon bayas of assembly na ba se awon yen la n pe ni law abi so nti mo wa verse priority nisin erinku o koju soko ni tede odu pa kan ni o efon ku o koru soko oleyo won ejo ti oba ara aye la la la ti.

0: o ri latan obo orun ni nda ibi ti mo wa nlo re erin ku oko isoko nitori e kan ku oko oko ru sojo ko le emi ati en jo nse pa nfa la yan ara wa ni Oyo state nibi ti ejo ba se pe kilo ko re boya won dawo lebi ha pe atun le lo si appeal court abi se appeal na ko le second court of appeal so court of appeal mo wa ni state abi
1: ben
0: so leyin eleyi ka pe won tun wa da ni court of appeal yen ko te mi lorun se atun le lo si
1: supreme court
0: se supreme court tu wa ni state
1: no
0: federal
1: ni
0: abuja lo han lo wa ibi ti mo wa nlo re a wa nsoro pe limitation of law abi nkan kan laarin gbogbo state pe state Oyo state Oyo ato si ti ejo ba wa ti wa di pe atun gbe lo si federal loke oro yi to si sele ya jo wa Oyo state ni arin wa Oyo state lo ji jo sele nti Oyo state ti bi nda an lo igbe law Oyo state lati bi da ejo yen se ta ba wa gbe lo si supreme se law Oyo state na ni wo fi yanju e ni abi won lo law federal government lati bi yanju e soro yen o ye mo se lale
2: o ye bi o ye bi oga bi eye gan ti fe da wo fi tori ko yo de bere yi ko yo de bere yi seri eje ki n salaye lekun rere
0: okay
2: ofin ti awon senator ba pass
0: eh
2: so do ofin o la n pe ni act e ti awon house of assembly ni state level ba pass la n pe ni law
0: okay
2: seri act ti won ba pass ni senate
0: anyo
2: ko ti wa applicable si any state until ti awon ilegbimo asofin state yen ti won ba tawon na ba domesticate e
0: won le fo si wewe
2: ti awon na ba wo tan ba gba tan ba wo pe so ba ofin toro ti wa bi mu se ka gba wole igba yen lo to di ofin ni state
0: okay
2: ibi kan to ti le wa applicable oni federal capital territory labuja tori ko si tori senate directly so ofin to ba ti le pass directly abuja ni kan
0: abuja
2: ni kan lo ti wa applicable sugbon gbogbo
0: federal federal system of government
2: exactly bo se wa nu gbon gbogbo state yoku gbogbo lati 36 states awon o sese gba won yese yewu ni elomi won le ignore omi ofin
0: bi adopt
2: won si le adopt igba mi mele ki won o gba ofin mi awon o change nkan kan be fun nipa pe eleyi la wa fe lo si lo to ti wa iyen baun nkan wa sele ni Oyo state asi ti gbiro si ile ejo Oyo state ile ejo Oyo state ti da ejo awa happily o wa teni kan lorun awon mejeji a lo si ile ejo ko temi lorun ile ejo ko lorun na ti dajo court of appeal ko tun wa te kan lorun na awon mejeji won tun wa gbiro si supreme court ibo ne tin ba bo the supreme court o wo ko n se yi pe ko n se act ti o wa applicable ni federal
0: na wo
2: law ti won ti don
0: so do na do ara won
2: yen
0: na
2: for example nsin ni ile hausa gege bi apere kenyan mu oti ese to ni jiya ni sugbon ni odo ti wa nbi ko n se ese koda eje ki n lo ti si na tori authority wa fun si na ti mo se ranti ni 1961 ni jebu ogun state ni kini ye ti sele enikan gbe enikan lo si ile ejo latara ki boya won se si na ile ejo wa ti da ejo kan fun enu tin ti to so ko jebi ra ki won ran lewon abi nkan kan sa won pada gbe lo si supreme court won si da ejo yen pe tori pe ese ti won fi ise fi yare jeun ko si nu ofin ti southern part of Nigeria njo wa ti si ninu ofin ti ese ti o ba ti si ninu ofin kan ko ijiya re si won le fi je eyan case yen a o ko fa so fagbe mi 1961 o si se ni ofin ti mu wale kan section 36 of section 12 of the 1989 constitution of the federal republic of Nigeria so laarin yen kan wa so yi pe state wa nsin keyan se sina ko nsi ese sugbon ni north keyan se sina ese ni kan wa ko de abuja for example ni supreme court oni wo pe kini upper table si gbogbo Nigeria but kilo wa applicable si state yen ati pe esun ti won so po se yen abi nta jo nfa ara won yen so ba ofin ibi ti won ti jo nsoro yen so ba mu in ti supreme court ma wo
0: sa lo le boro bayi tori o ti gbe n ti mo mo je de bayi o o ti gbe n ti mo mo je de o ebi ti mo wa fe lo ri
2: okay
0: mo do be o to ni the question mi to ti wa nle tele so pe to nyanyan na lo tun fe mu mi lo sona bo mi
2: okay
0: ibi ti mo wa fe lo ni sin ni olorin tokorin kan tan da go bi blasphemy Proverbs Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti won ni won dajo ku fun ni se Sokoto ni abi Kano I don't know
2: o da be Kano
0: ni le Hausa sa ni so o wa lo se appeal appeal da pa won si tun dejo nu ni awon something
2: won danu
0: won danu ni won na wa
2: mo wa we mo wa we won danu
0: so to ba wa lo si supreme supreme be asoro won wa tun so pe to ba lo si supreme ti won be so won be tun da ejo ku na fun ni supreme ni ngba ti appeal nda iru ejo ba yen nu se supreme na wa so pe awon da won do na suke ti de supreme bayo
2: appeal
0: lo si won si danu bayi
2: so won ti so appeal o ni agbara kan lori e mo bayi nsin supreme court
0: o tun di oro supreme bayi se iru eni be se o make sense ki won wa so pa won ati pe ngba te baya ngba ti supreme ba da ejo yen ka tun a se de tun oro so lori re tori appeal se le kan da ejo kan nu ejo pe won fe payan awan danu
2: se
0: o ti e ni oko yewo na pe ayewo
2: so
0: yen kan daru ejo mi lan soro re
2: gidi
0: so pe ma ti gbe mi e o lonu ko le ko se papo pada wa mo
2: sa se ri e pe ni joni ta soro yi mo ni eje ka wo outcome court of appeal so court of appeal na ti affirm decision trial court iyen court
0: ti order state court ti won ti da ejo yen
2: won ti ni ejo ti won da nbe pe oto ni se ri lopolopo gba a mo nwo pe o ye ki ofin ri bakan oro ofin ko si ri be because we have to use the law as it is not as it ought to be law as it is and not law as it ought to be bi ofin ba se wa la se tele ko n se pe ba wa se ro pe ki ofin wa gba ti court of appeal n so do mi ti ka judgment yen mo kan wo news to gbe jade
0: news le na ka
2: mi ti raye ka judgment yen kuda ma si pelu ogo olon ma kan sa awon oga mi to wa nbe kan dakun kan ba mi wa ki mi na janfani awon decision tan mu jade nbe so won ni pe court to da lejo ku o wa constitutional tabasi wo constitution to to o wa nbe ipe sharia court o awon kan bye you know see what to je je pe awon ese ti kini but in to ru emi loju temi o ti ile ti so ipe boya o right you aborongo because e mo meji ni ona meji ni man gba awon eyin ni ile ejo
0: okay
2: ka tun janfa ni yun na akoko ni merit of the law elekeji ni technicalities well maybe true merit or true technicality boya o le win ni supreme court but for now mo fe ka mo ti mi ti fe ka
0: ale
2: oro na mo
0: ro pe boya ka ni suru
2: because gba to ba to de supreme court gba to the president because o da be pe ati fe ri eyin ejo kan ti won appeal up to this level ri to niru
0: to ni se pelu
2: blasphemy to ni se pelu blasphemy mi o ti ba pade ri so ti supreme court in ti supreme court ba wa so la fi draw president lori e pelu ogo olon
0: ki o ti mo tun lo ri a tun lo sona bi na o so le kan pe nile Hausa o ti mumu pe o ti mumu ese ni ni ile Hausa abi se bi bo se wa
2: beni
0: nile Hausa o ti mumu ese ni
2: according to penal code
0: nile Hausa aha nti mo an lo nbe lele pe ani o ti mumu ese ni according to penal code ni southern part all the southern part the rest of the country okay see ese ni south west south east south south gbogbo awon south koda gan ba ni apa bi kan nile Hausa gan
2: gbogbo nile Hausa ni o
0: to bi mo awon
2: ati north central ni o ati north east ni o ati
0: to bi de gbogbo awon gombe abi wo le tele to sumodo wa mi le egbe kwara yi
2: ko fi mo
0: ibi kan be ta awon je bin ni abi benue
2: Benue Makodi Benue State
0: in Rwanda operating same kinini odo won
2: be se kinini yen o pin si meji ni southern part ati northern part so anything to ba ti ni se pelu northern part in penal code ba lo anything to ba ti ni se pelu southern part
0: gbogbo awon Benue yen mi o
2: no se ri to wa nbe ni pe
0: state ti won mi o
2: ofin mi mo wa ngba mi
0: ofin
2: mi mo wa ngba mi ko se pe a kan mo wo ni a ni lo n to ye pe a lo ko tun mo se pe ofin yin o wa o ra pe state to fe gbe kini yen lo juju lowo yi ni
0: Kano ati Sokoto lo
2: Kano tori Kano di di ni olopa ti
0: won is ba police
2: ti mo ma
0: ibi ti mo wa nlo re o
2: kini yen
0: eleyo kan lo titi sugba bi temi nlo re am practice federal constitution a implement bi gbe bo lo pe awon ofin mi o wa ta ti o kan wa ti won ma wo ti won ni lo so I'm practicing federalism type of government with federal government ki state ko kan ma ni nkan se lori affairs state ara won ti o ni to je pe nisin ta ba sofin iru ofin nisin ofin ba sin gba eto owo eni to jera an gbese lawyer state o yato si ti Lagos state e ti Lagos state o le yato si to Ogun state ma le jo wa ni egbe ara won to yen nti mo wa n lo re pe ni under Nigerian constitution awon not won abodo won emu oti odo won emu oti lodo won won koda won mo ti create trailer ti nku oti lo tan ba mu won o jo won o fo gugu e ti won waste e ni but tax ko kan wa oro ni mo so ayo kan but mi kan mu wa ni
2: oye mi
0: pe tax ti won gba lori oti fast to n jade lori oti gbogbo state ni npin state ti e ti gba kin won mu ti so ye ka le mo pin ninu tax ati fast ori oti
2: oye mi
0: oro yen so ti ye
2: oye mi
0: ta pe ta ba fe ile gbogbo ofin yi la se gboro ko ye ki won le pin ninu owo to ba ti jo mo owo owo oti boya biuri and then gbogbo awon state to ye pe awon ti tin ta bi ti oti bi awon wit abi kin awon kan be belly abi kin awon pe so kini ile hausa na ni won tin gbe te pa awon gan na supply awon company awon biuri yi awon na supply won ju so iru awon kini ko kan o so pe mo kan so ni pe ko ye ki ru owo be na o ye ta ba fe practice federalism o ye ka practice to the full cause ko ni je pe a mo wa yan a mo yan to ba ti di pe o ebi kan a yo awon kan segbe kan to ba ti di bi kan a yo iru not yen ko ye kan le ma pin ninu owo ori oti ye wa lo si bi ibere to kan ni bi ba ibere to kan mo kan yan na ne leyun tori emi o ni ri ki mo wi nti o ba to ti n ba ti ri n so ri pe ko to ni mo soro mo si fi seto kan ni ayin lale ejo ni ti mo fi n soro nipa bi a se n bi a se n fi ta n fi eto awon elesin ibile ta n fi dun won ni orilede Nigeria yi labe ofin mo n ka holiday mefa ninu esin musulumi to je public general public holidays mo si n ka bi abi marun abi mefa na ninu esin kristiani won wa ya ojo kan abi ojo meji bayi soto fun awon elesin kan abaraye to bo wa ti de ojo to ba n se oro ti won igba yen ni awon kan mo pa awon fe se wa ti won mo di won ni awo sugbon ti o si n fa na ni I fifi eto won dun won ni abe ofin o ye ka na oni ojo to pe yo wa recognize under the state law ta ma tin celebrate iru nkan ba yen so ko bi ni si ogun mi o fa mi iru ojo ya ti mo pe ojo lude won lele yi o gbogbo ana la se observe e
2: ben
0: tori wo le so po je muslim ni se kan fun ala lude Christmas ko so ko so ko ngba bi se lo
2: ta ba so ko an ja fun right to freedom of religion bi se kin ta
0: ki mo je pe secular state la ku Nigeria
2: o ye ki a wa fie
0: of course indi mo wa lo re
2: olorun ti pari oro ninu ofin ti
0: islam
2: gba to olorun oni lakun dinu kon wa li
0: esin yin fun yin esin temi na ko si wa la pepe
2: ta ba n gborode fun awon olode esin ji ti wa ta won na gborode fun ti
0: ngba je pe yen wa si jo n gbe bi ba yen awon na de ni freedom ba awon eyan ta ba tin so ru oro ba awon kan ti boy esin ti je ti won gbe nkan mi sinu osun wa lakai won ma ge against ni nkan kan ba yen mo post link kini asi bi kan pe tori title ti Vanguard bi quote news yen ni pe court bans oro in Oyo town ba won se ko won kan be bi captivate awon yen ka le ba ka news yen
2: i
0: se gangan lo ti sele i se tori je pe un gangan ni ilu oro o me be pa oro ta n so na ni pe pelofin lo je kin tun raise issue yen bo ibi ti mo wa n lo re ni aro yi ni
2: ba mo ti e ri news yen gan mo ni won se gufe kan ma fojo yen declare holiday ni be holiday o le ma se mo iru oro yen sin ko se nti gbogbo Nigeria observe
0: of course
2: o ya pe ni le yo ba ni kan lati
0: o kan lati se
2: ina mo to ba fe se ki state kuku fe kan
0: abi mo ma mo nice e mi ni ba mo nice between gbogbo state southwest start
2: e jo kan na ma se so
0: ti o bi ni ma disi wahala o mo ni o farming don
2: so awon o ti mo yi pe tori iru o ro tan se lati yin sin
0: o won lo bo si ga exam
2: o bo sa won
0: ti bo so ti bo bi mo ro yen wahala bi mo se mu wa pe ti state ba di harmonize
2: ti ni ba si harmonize
0: awon tan organize exam won ma bi mo se
2: because exam o
0: ni ma si wahala ko ni ma kawa laje won le ever se exam ni na ti bole won consider e so ara ba se pelu ofin mo so pelu awon ti won so pe awon imu oti lodo won won si mo gba tax oti ta ki gbo bayi se dede yi na ni da wa la le ni orilede yi esin gan si je number 1 major problem ta ni orilede yi wa la number 1 major problem ni o ni esin ni orilede yi ke olohun o sanu wa Nigeria o si le lo si bi gankan ti aba koko lo gbe gbogbo awon dadada yen ti si egbe kan bo ibi ti mo pada ton wa fe lo lori oro yen ni ti mo bi raise laaro yi mi ba ti raise lori program e bo si jo mo program e na ni pe Lagos state government dadi mi gan npa case mi pe oro to so lori radio ni jerin awon gbo news yen won pe mi ile we gan na ti wa tan tin gbo radio yen ara mo gba koko onu wero yi mi won pe mi pe ki mo gbo royin o oro to bi seto lori radio ni jeta Lagos state ti declare ojo kan
2: fun awon traditional
0: fun awon traditional se Oyo state ta se je awuko se ta ma npe ni presenter ibe lo ye ki iru kini o ti wa ka awon state yoku o ma emulate
2: do na se ri iru ye o da be pe o awon to je elese ka balaye
0: won tin demand
2: lo ye ki won ja
0: won demand fun won an mo ye pe muslim ati christian lo po ni gbogbo awon bi nation sofin governor christian deputy muslim won awon ma gbe kini won ni gbe si common sense pe nkan ti ti o ni mu wahala wa ti ibasepo to gun mo fi wa elomi o ma wo pe awon kan o ni dibo fun ni o ni je ko le gbe igbese kan to gun mo lori iru awon won a ma si abosi won ma sa abosi won ma go sa besin won ma sa abosi elomi o ma paro mo elesin kan bile lato ari esin titi e to gbe dani yo ma wo pe iro sunna ni ko lo dari je awon eyan wa won ma iro sunna ni won le ma pa awon rokan mo awon elesin kan bile awon min ni lowo won di eru ninu awon tv na to ye mu ni join en to ba lo wo program yo ri bi mo se yan na le dada pe ka won na kan mo tun study yato ngba ti o ba ti si pe ba government in declare ojo kan fun won ka na mo study boya exam awon mo ni o kini kan ni o ka to choose awon ojo fun awon nkan bayi ti won wa wo ko le pa tori awon mo si won wa ni exam tori oro to ye po your state
2: mo ro kini yen fun mo ro kini yen le meji nigba ti mo gbo pe won declare enjoy mo ni wa tan se fi si weekend o so wo pe weekend awon to ba fe se na wo ninu ilu nko
0: ninu
2: e ri ga ba ni jade lo si
0: bo ta ba ko si Saturday o tun
2: se
0: baba ko pe Sunday awon Christian o lo si church
2: lo si church wo bi si jo Friday
0: won ni enough ni pe awon
2: mo si mo lo si masalasi
0: ta ba fe so do oro fun ra won ni afarada kuko gan koda ninu masalasi ni baba mo mu tin so pe awon ti en so ni so kini ni emi ti je oye won lojo yen gan se raise awon so ni so kini pe koda pe to ba ipo sinu won je ni oni ti ayaba abi boya oba bo sasiko odun leya won o sun ojo yen si wa e wo highest level of tolerance bi ojo oro won te ba nse to ba fe bo si bi ojo leya bi nkan tabi jimo ni asiko esin won o tun sun si pe ko ma bi class pelu esin mi e wo highest level of tolerance ti ru won ton ni fun awon esin awon an wo pe to ba ipo esin won se kini kan awon tun foju ba yen wo to ba ipo awon foju ba yen wo si ko ni si wahala pe I get the point
2: here
0: pe to ba pe odun won o se kini kan ni ko ye kan le ma postpone re ko ye kan le ma sun baba bo so odun ituna abo bo so odun leya ko ye kan o le ma sun e gbo ru oro yen
2: seri ko lohun o sa
0: emi jo ye won emi jo ye won lojo tori mi o le ma woran keyan ma emi jo ye won pe no
2: laarin yen awon elesin kan abalaye mo pe awon o ti ma fe wa ona ti won fi
0: won tin ko letters won ti mo wa awe pe won ko letter yi governor sey makede
2: won fi se gba won run
0: ko won wa awe
2: but we pay the time ti ijoba fi ma da won lohun sa because in temi mo ni pe
0: so ka na ma consider won
2: in temi mo ni pe laarin ilu wa ta wa yi ta jorode Nigeria ko n se ede kan
0: ke si se aisin kan secular state la pe bi bayi
2: So as we go to build the tolerance la ni arawa ti mo ba ni gbodun si jo Sunday to di pe
0: Christian old law won le ki Sunday
2: gbodun won si jo leya abi jo Friday to pa won Muslim lo si mosque. So clearly ta won nu ni ojo kan ti won ya soto fun won to je pa won nu mo si ti won na
0: emi de tun so pe ko ye pe baya ara won lo asiko kan na ni gbogbo Southwest pe baya ojo meta ni o fun won ni gbako onisago ologun ti gbogbo won fix e si awon ojo yen ti obi ni je pe baya enikan kan won a lo pe leni o oro wa won enikan kan o gbodo lo bi kan leni o gbon ta ma di fun won pe baya ojo meta o ategun atoro e lo mo be se fe
2: no je consciously or unconsciously awon yen observe o ka je pa won ti o ni observe o ni observe ni
0: e wo bi la le lo lo mo so ko n be se wa si mo fi soro no ma gbe wa si jade ti won sa fi be da wa la le won ti ma pe oro re awon obi funny enough ni pe se won pe oro n go se tun wa o tun ni iwulo re gan fun gbogbo ilu in the sense wi pe la la koko awon obirin a n se wahala n kiri aja elomi o sinmi jo Sunday gan ri to ba tun di Saturday o tun mo de panu ṣùgbọ́n ọjọ́ yìí pé oro wà ta nílẹ̀ lómi ìfimọ̀ ń sinmi tipatipa ní ilé ní ọjọ́ kan yẹn yàtọ̀ fún bẹ̀ẹ̀kẹ́ lómi ò ti tún jíjáde gan lọ́jọ́ gan tí ó ti tún gbàbò míì lọ tí ó ti gbàbò míì lọ ṣùgbọ́n ọjọ́ èmi tún wo mo gbé sínú làákàyè ni pé ìjọ ni ẹlòmí ò tún máa fi ráàyè sinmi láàrin ọdún kan nínú gbogbo àwọn obìnrin míì àwọn alárùbọ̀ ni bí wọn lọ kíní wọn ò lò dé nu olode mo ti gba bi se lo lase jimo
2: ti mi njo
0: ti o elomi
2: o ni o travel
0: ti pe mi tun wo pe
2: tori o mo ke
0: major o tun o tun awon so re lu mi emi tun wo pe o tun ma nje anfani fun bi isinmi fun awon obirin to je pe wahala awon ma npo won ni ojo isinmi kankan ni enu se mo tun so lojo nga pe iru kini ni isin state wa nikan lo wa applicable ti awon federal government workers tan wa ni state ti kini yo kan sa won o ni lo bi se gbogbo awon kan bi awon bank kankan gbogbo won bi pupo nu won na won observe e sa won ma observe ti won kin lo sibi se eleyun ki ka ma tun ma digress lo jujuju lori re ati so awon major point ayo kan ti mo fe bi kun tori ati koja gogo time wa 11 lo ye ka pari lo tin di 11:34 yi
2: Allah Allah
0: je ke eleyun ti mo fe bi kun eleyi nisin won so le kan wi pe ti won ba se adehun lara won ni gbese ibi ta ti lo ti won just adehun lara won pe in ma fun ni e bayi pe kini kan o le so pe ko ni di kan tun lo si court mo ngba won ma ti jo se adehun yen ni ara won ta wa so pe boya won ti wa involve pelu court tele o wa eni e wa san o tan se ko ni boya se abi wa la kan labo
2: o pe court tele
0: pe eh
2: won ti jo gbe ara lo si court tele
0: a pe won ti gbe ara lo si court
2: okay
0: court ni ma fun ni e bayi ma fun ni e bayi
2: okay
0: so ngba ta wa satan se ko ye ki o tun bun ile ejo pe mo di san owo yi tan o
2: ah seri eyin
0: tori nbe o se so ni pe ko tun need kan lo si ile ejo mo
2: abi n to wa nbe lele ti won ba si lo si court before ko to do agree for settlement ini ti mo so yen applicable fun sugbon igba me me je pe ile ejo ni won ti mo so se o ni tactics kan ta won yen mo nlo o si da kò ní dá wàhálà lẹ yóò rẹni tó fẹ́ san gbèsè gan lọ́rùn rísìn lélẹ̀ ìgbà tọ́rọ̀ bá dé kóòtù tẹ́lómi ti mọ ibi tọ́rọ̀ ọjà sí yóò wá pè fún sẹ́túmẹ́ǹtì yóò wá sọ fún ilé ẹjọ́ wípé òun ọmọ san iye báyìí báyìí fún ní every adjournment day ṣé mo ilé ẹjọ́ lè fún wọn ní 2 month adjournment ngbà míì wá sì mọ̀ pé láàrin 2 month yẹn
0: wọ́n sì
2: wọ́n fi wá owó kì í ṣe pé yóò san tán adjournment tó lè mọ lọ jẹ́ pé wọ́n lè mọ lọ court ju bóyá bí ẹ̀mẹrin abẹ́ mọ àwọn ọlọ́dún ó sì fẹ́ san 5 million bí àpẹẹrẹ ó sì ní wọn mọ 200,000 wá ní every adjournment day ṣe mọ̀ pé no tí ẹjọ́ bá sì lè gbà láti jẹ́ kó ṣe kinní yẹn ṣe mọ̀ adjournment day yẹn ló fi mọ sanwó yẹn díẹ̀ díẹ̀ àbí kọ́ mọ̀ rí bẹ́ẹ̀ gan ẹlòmíì wọ́n máa ń rich settlement láàárọ̀ wọn terms of settlement wọn ó gbé síwájú ilé ẹjọ́ tí wọ́n ti lè gbé síwájú ilé ẹjọ́ ilé ẹjọ́ sì fi ìdájọ́ sí orí terms yẹn so tẹ́lẹ̀ ilé ẹjọ́ bá ti fi ìdájọ́ sí orí terms yẹn ìní wọ́n mọ̀ bí wọ́n sì jọ.
0: gbọ́dọ̀ à ń san sẹ́tọ̀ wá san tán ṣé kò nídìí pé kọ́túndé lẹ́yọ pé àti sanwó ìtàn owó tí tẹjọ bá wa dájọ yanjú pé àti san tán.
2: kò nídìí kan dalẹ́jọ́ láàmú mọ́ nígbà tí wọ́n ti jọ sanwó tán
0: láàrin àti san tán kan
2: nídìí kan dalẹ́jọ́ láàmú mọ́ pé bẹ́ẹ̀ pé ń bẹ̀ pé sífù mata náà ni tẹ́ ẹ bá lọ iko si nto kan ile ejo ni mo wa yin ki pe oro te ejo sunjo ni je ti pari e bo de
0: ko wa bi lo te ba pe ile ejo si
2: ehe ti no ba to bi yan yo to lo si ile ejo ti lo ba ti bi yan ki to kan yi
0: si da ma lati yan jowo na po kan
2: ehe yin ile ejo gan joko ti gan o po tele
0: abi wi igba tun bi oro gan ni mo mo so ni pe ejo tin be waju olorun ko ja jo nsiga ni bi ejo criminal awon odan ori
2: awon odan gaga
0: awon criminal awon pe ni se so sowo lọwa ki ọlọgọ sanu wa ẹyin ti e n gbọ wa ni ikanni radio asoro mo gbesi lati United States of America lati Canada lati Nigeria ẹyin ti Benin ẹyin ti Togo ẹyin ti United Kingdom gbogbo yin patapata ẹyin ti Benin Republic ilọn akiyin gbogbo ẹyin te ba wa wo ni ori ikanni abẹ ibanidọre Facebook wa adupe lọwọ titi ẹyin na e ma gbagbe pe akẹ́kọ̀ọ́ òfin amòfin Abdulrauf Abdullahi Abdulrauf ni a fi ati ya níbi ẹjẹ́ ká tún máa fi àsìkò yìí jẹ́ oyè yín pé ní orí website wa ni ayisibeoredi.com àti ń post àwọn news lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan èyí tó ní ṣe pẹ̀lú ìlú èyí tó ní ṣe pẹ̀lú orílẹ̀-èdè díẹ̀díẹ̀ àti ń fi kún ní ibẹ̀ tẹ́ bá débẹ̀ ẹ rí nǹkan kà ní ọ̀kọ̀ọ̀kan èjèèjì abẹ́bẹ̀ náà ni gbogbo àwọn bí ọ̀rọ̀ tó ṣe kókó tó ta kókó lábẹ́ òfin tí ó fi yé gbogbo àwọn tiléto lórí tẹlẹ́mù tí ọba ti jòyè táláàlú Abdullahi Abdulrauf ó ti ṣe ní ìpele ní bí eré orí ìtàgé bí eré oníṣe tí ọmọ mú àwọn scenarios wá ojúlárí àti
2: barista
0: ojúlárí
2: àti client
0: tọgbọ́rọ̀ kan lọ sí ọ̀dọ̀ barista ojúlárí tí ojúlárí bí wá ń fọ sí wẹ́wẹ́ gbogbo àwọn bí òfin yẹn bóyá ojúlárí lọ bí client rẹ̀ ló tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ ni bí kinní kan ló tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ yóò dàtàrán níbi àwọn kinní yìí ó wà ní orí page wa ní
2: ayisibeoredi.com
0: tí eléyìí ó fi máa jẹ́ kí òfin yìí ó tún yé àwọn èèyàn wa sí kó fi yé wọn sí dáadáa ẹni tí ó bá gbọ́ ní ìsìn kó sọ fún ẹni tí ó gbọ́ ọjọ́ sunday títí asu obi kọlọ ọ̀hún strike gbogbo torí strike asu strike lọ́jẹ́ kápíù láwọ̀ wà nílé o mo ṣe rí mú pé nígbà mo rí tí máa ẹwò kíní ojúlárí gangan ní máa ń post sí Facebook tí mo fi wò pé yóò máa wúlò fún àwọn olùgbọ́ wa ní orí rédíò wa àti olùwo wa ní orí tv wa tí mo fi máa bọ̀ wa máa ṣe nǹkan báyìí àti wà á rí onígbà wa kankan àti ìrìkùn lọ́wọ́ kankan àbí ń bájú bá mú ni làbí ń wá ní gbogbo ọjọ́ sunday ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ tẹ̀lá fẹ́ ṣe onígbà wa rẹ̀ kódà tó bá lọ sí skul tán àti ń plan bá ṣe lo technology tí a fi máa link gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn tí ẹ̀tùn fi lè máa rí wo tí máa rí gbọ́ ní orí ètò yìí ní ìgbà tó bá tún lọ sí skul tán ní gbogbo ọjọ́
2: ayé
0: ti lu jára gbogbo ẹ̀ náà láti process tí òbí ní jẹ́ pé àpùdé ó bá ètò yìí nígbàtí àṣùgbà padà kọlọ̀ ọ̀fù strike ṣùgbọ́n à ń fẹ́ ìkún lọ́wọ́ yín ni òfin ní sú wa bá ṣe ń ṣe yìí ẹni tó bá fẹ́ ṣe onígbà ọ̀wọ́ ètò wákàtí kan sangilétí ni kìí ìṣòwò kan tó gunpá tẹ́yìn ọkàn wé ètò yìí ó wúlò púpọ̀ mo fẹ́ ṣe onígbà ọ̀wọ́ rẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ lọ ka àwọn átíkù tẹ́ bá ti dé péjì wa ẹ lè rí wọn bẹ̀ tàbí kí ẹ lọ sí ayisibeoredi.com /author author yẹn o jẹ aur sorry ẹ má bínú author ẹtùn fi slash sí ẹ wà tẹ he mẹta ẹtẹ b kan ẹtẹ d kan ẹtẹ u kan ẹtẹ l kan ẹtẹ r kan ẹtẹ u kan ẹtẹ v kan tó túmọ̀ sí ayisibeoredi.com /author aa Abdulrauf Rauf ni kìí ṣe Rauf Abdulrauf ha lọ́wọ́ àmẹ́ pẹ̀lú uf ẹyẹ n tuntun pé ayisibeoredi.com /author/aabdulrauf a mẹ́ta ni o pẹ̀lú Abdulrauf bẹ̀ a méjì kan dá dúró pẹ̀lú Abdulrauf ẹ kọ papọ̀ náà ni o aa Abdulrauf tẹ bá ti lọ síbẹ̀ ní orí ìtàkùn ayélukára gbogbo àwọn átíkù yìí ní episode by episode àti post bí episode mẹ́ta ń bẹ̀ torí pa n ṣe editing fún lọ́wọ́ ni bíi pé o ti bá kíní ẹ̀ dé episode 8 tàbí ní orí kíní ẹ̀ gangan tẹ́lẹ̀
2: 18 la wà báyìí
0: ó ti wà ní episode 18 ọ̀ ti bẹ́ ya ọ̀lẹ́ o tètè post kíní káwọn èèyàn jẹ́ ìgbádùn rẹ̀ ẹ mọ̀ wá kàbí eré oníṣe yìí ó tún máa dà bí eré oníṣe ní orí ìkànnì ajísẹ̀bí ọ̀yọ́ rédíò .com ẹ ṣeun ó ní ẹṣin ọlọ́bẹ̀ ẹṣin gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wa fi ìfẹ́ jẹ́ ẹ̀kọ́ àìbínú adúpẹ́ o lọ́wọ́ gbogbo àwọn onídùúró iléeṣẹ́ wa gbogbo àwọn sọpọ́tàṣì wa nílé lóko pa ẹ̀lẹ́yìn odi àwọn èjìká tí ò jẹ́ kí ọrùn wọ́ yẹ̀ tí ò jẹ́ kọrùn wọ́ yẹ̀ àwọn òṣùká tí ò jẹ́ kọrùn ó ti wọ̀ wá gbogbo kíní yìí ó ti sú èmi gan emi lo gbogbo ara ti mo rowo tin bi je nde bi tin ma sponsor gbogbo kini awon kan bayi ni ose ose ehn dugba dugba lowo eyin eyin tori eyin wa nbe lo je ka wa na wa ni bi eyin te n gbo wa eyin te n wo wa eyin te n support wa lona kan ona keji olorun bo olojo ni yo mo wa pelu eyin na ku ni deyin na da bukata yin o e wa ma lo daada e ma bo daada toro gini ladi e bo iko imo imo iko iko bala iko ikeju a se ti bo nse olorun a se ti oni bayin o lenu se eyin ni bi idile eyin ninu oko oyin a se ti oni bayin o tori a se ti bo ojo kojo mo le yo a se ti bo orun ko orun omo wo a se ti si balẹ kile omo su en gbogbo le to ba mo yo pada su na ase ti oni bayin o ase ti oni bayin ko ni bo nkan ni ko ni ba gbogbo family ki gbogbo odile yin e mo lo daada e mo bo daada e ni rogun ajinigbe o ogun ore le ko dele orokoko dokoko ni je ipin awa pelu eyin o ato ha oya dagbere kemi to fi kemi to finalize di dagbere
2: kin to mo lo lekan si oruko mi ni Abdullahi Adebayo omo Abdurawu won mo fi eyi se lo fun titi ose yi na titi ti a fi pada wa ni ojo mejo ni ogo olohun eyin ni e a mo ba pelu ogo olohun awa na la mo wa olohun o le je ka fi enikan kan nu awa mejeji ati awa ateyan ara le olohun o je ka fi enikan kan si awa ti
0: ogo olohun ese o oniyan ese olobe ese gbogbo eyin te ba wa fi fe je na e ku ai binu a mo be o eyin temi nitori obe ni nbe su a telese a si be na o gbogbo eyin to ba ni a mo bo lawo ni de ba nle o nitori bo ba ku dede kojo kan ri orun arowo a de mba ba je ro mo je le o eyin temi nje kin laye igbin se ero wo bayi laye igbin se ile oluwa ri igbuna ile te tin gbo wa wo wa ede te tin gbo wa wo wa ibi se te tin gbo wa wo wa ile yin ona yin odeyin igbese aye yin oni gbona ko ni dojuru nitori pe tututu bayi la aro de eyin temi tututu na la aro baba mo fa ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin o iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju ewu rin lokojo ma wa lori emi ati dukia wa pelu eyin eyin pelu awa pelu awon titi digba mi ta tun mo pade adupe lowo gbo eyin te ti ba wa wo te comment gbo eyin te gbo titi digba mi ta tun mo pade a fi nle sinu banuje a ni bayin ninu banuje o e fi awa na sinu banuje e ni bawa na ninu banuje ka to rira layo ka pade nire ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa nko adeyin ka pembo bi awo irin mo lodi wo bi ojoro.

0: Atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi etedi bele je wa gbo mi gbaro ye mi awon megbe o AUF o yo ati ba unity forum won ran mi si yin won ni ma logun ebun yi pe ailaso olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo ori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi o iwo ori onikan a be darin enikan soso taye fi ye ni ati agbaje owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti etemi o se temi ni kaluku se nse ti e lototo yi ni konko jabele yi npo wa go ndo lo seyin tori e ko won ejo ni se ku pa won OAUF oya ati bayin ti bro mi ma wi fun yin pe ayiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati bale ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fo so opo gbe oyo larugbe ka fo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da popo ko le ba o kusu o AUF n fi asiko yi kesi gbogbo eyin lekan legbelegbe to lori se lemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so opo to ilu oyo ga tori ojo jo ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun yawo ko se rere nitori aji se mi o la ari ayo ni se ju ba be ni kokan
1: aji se bi o la ari ayo ni se ju ba be ni

0: Adeyinka Olasokan mi le mi nja o papin ni mi ti se balẹ fila ilasaro koyin re ti so lori obe ninu awo tan garan Adeyinka Olasokan mi kasa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa pembo bi awerin aja lu oyo ti dede gbo nitori be mi ore ranko mora ba mi eyan tabi kin ra awon eyan daada awon ninu re awon eyan gidi ai
1: o se itulo wakati itulo iseju itulo
0: tabi kin tun fe kilo wa Adeyinka e ku ro to ba se posan lo ba ndodo yin be ran e ka san o eyin temi lati United States of America United States of America mo ki eyin na o bo ba se posan ni e ka san eyin tile tile lorilede Nigeria e ka aro o e ku oju mama ago meje aro o koja iseju meedogbon ani ati orilede Nigeria ni eni ti se ojo 16 osu karun odun 2023 Yasin abibi pa wese biza Olorun ogun gbo awon eyan gbo wa lori ikanni radio wa biza Olorun Yasin wallahi taala
1: wa itulo oku to alara ise mi jolo
0: eyin temi life coast mo kiyin o e wa pelu mi tribe aye
1: ile yi mo lo
0: eyin ti United Kingdom eyin ti ilu oba ni le yoruba na o eyin tensin wa je nipa toloba de tora an baba wa gan na ti loba ti pe ara oyo lo loba owo le ko ni o ara oyo lo loba mo ki eyin ti United Kingdom na gbagbe yin o eyin temi ni Bangladesh awon ti won je ti Asian country lo mo ki yin o shikun shinshun ha ho mo ti yo wo
2: olohun ba mi ran won lowo
0: a tori kori kori tu ko tu

kon omo a ni ba won sun a ni dopo jiji o atokunrin atobirin tan gbo mi lowo e ni dopo jiji o a ni sokun a ni jebaje a ni jekoro lori aya lori omo lori ebi lori ara lori baba lori mama lori ara adugbo atawon afẹ ni fere wa patapata Adeyinka okiki mi tin tan kaakiri agbanla aye o ko ma tan latan pa o ko ma di ogode mi pin temi mi ogun ki nre mi lo eh olohun kokan mi o bale ki wa rowo fi saye o osi ose saye o eyin temi ile aye yi o mama to lo bi opa aban eja ma se daada o Eja ma se daada o. Ayin ka ma se daada. Tori pe ile aye yi ko to lo bi opa ban. Ninjo Sunday ti mo wa ti mo nsoro ti mo nse iranti alaafin. Ba se iranti alaafin ni won se remembrance prayer fun won ni ojo Saturday. Ni mo tun soro lori oro ku. Mo tun soro die lori oro ku. Ni mo bi nso lojo na awon tan ba gbo mi o mo won mo so pe o so be lo to nisin pe ma wa so eleyi lati ma deru ku ba wa lati ma pe kini sugbon mo nfin pa wa lese le pe ojojumo akila aye lo ye kin a ma se daada o ke je pe igba to ba ro wa lorun nikan la ma se daada e je nkorin yi igba to ba te wa lorun you are the most high bo te wa lorun you are the most high god Igba ta ba ri nkan je you are the most high ba tun ri nkan je ti ma nun papako you are the most high god igba to ba tinu wa ba ndun yin kin olohun na ni o si ma je olohun lo o ma je olohun lo na ni ngba ti o ba si tun se ba kan to sa pa kan ja mo na olohun you are the most high ayin ara mi o ye yin won bo na

guru jaja nile awon mo fi afolabi a fi yo o a fi yo o a fi yo o kele du akoba wa ah si a origin amojuku awon ise dede re tori pe eyin mo rin ni ayin aye kori omo mi adeyinka mo to ti de alawo yi janu

tun di be ni ba njo ni Adeyinka o tun di be eyan ba jo yan eyin temi ipade tun doju ala odarin na ko o tun di be ni njo ni o o tun di jo gbende.

0: e fi rin lurin ke le ba gbo kokorin
1: koda ni ibi
0: e beere oro lowo adeyinka ke le ba gbo wule wule jinle ninu ede oro ninu oro imo ninu mo an yin konko bi eni tenina ni mi emi lomo ba ladeji gajigan togo togo togo togo agbogbon nu tun ni mi to san to san o toru toru emi lokunrin si ba olori alaroye ni la nu oni mo ti ma n wo sun sun sun eyin temi e ma gba lesson ni lowo ku o e ma gba lesson ni lowo ku wi wa la wa o a lo ni kayin na ni o in deruba yin o mo wa kin ni lo mo wa pa yin la kesi ni o boye ti fe sonu ke le ba mo pe ra yin wa se ti le e pe ra yin pada wa o e pa ro ke podo fin na yin ade yin ga ojo kan la ajo yin o eyin temi ni Bangladesh ni Nigeria ni UK ni US ka kiri agba nla aye eyin temi Ivory Coast ati Ghana ojo kan na la ajado ayin ojo kan la tun sun ta ni jimo ta wa file saso bora bi aso abegbe nla da ni keyin won ma bebe gbe ni o won ma bebe gbe ni o bi abebe gbe rin ogun won ma bebe gbe yin ni o e dakun e ba wa gbe oku ibode e gba wa gbe oku bode ayin ojo ti gbogbo wa ta pa su na wa da ta da begbe abegbe la da ni keyin
1: emi o mo though I know it's better on the other side and
0: owe loro mi ijinle loro mi o
1: we are pain
0: adeyinka omo niya meta kan meje kan pelo kan le logun kan omo gbongbo niya ni mi emi na tun lo mo oro gbodo niyan omo atobo soro yin re olubu yaju o fo lerun orinu kedere adeyinka imo po ijinle ninu ijinle olorun lo fun wa nimo
1: abe ori keke ja lori ni fe ko la
0: ayin egbewo egbewo eyewo eyewo ewo wo ewowo eye wawo ewo wawo egbewawo egbewa sori osun eye wawo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni mojiya titi n to je eyan eyin temi mojo potori itoya lojo si won to je nkeru mi da fin o ayin eyin eye wawo saarin ara wa eri pe owa ni dano ori mogun to fo didi eni fori mu to fo toto eyan die sebe aso ti n balaro leru ati ki bo mi sinu demi deyinka ayin beyan wu abu ayin bo mo keke soju pin sin ekun bagbalagba se pe npeju o re bi ko gbe eyan mi bo ba roju ebi ebi le mi deyinka o da o ayin ni mo fi mo so pe
1: ti bi
0: ha ewi be kaku be

0: wa lori Facebook, mo wa lori TikTok. Awon yen wa so di trending issue. Mo wa wo won bayi mo mi ri. Elomi a ma sunkun eke loju camera. O so ko gbe camera to. Ah. Hey, Olorun rinu. Eyan ma woju Eledua ni nwokan. Olorun rinu o, omo number ale yin o. Olorun ri yin o rinu omo number ale yin. E lo wori TikTok awon eyan ja gbadun mo. Won keko kankan won gba lesson ni lowo oku o. Odo lo lo yi o. Odo lo lo yi o won gba lesson ni lowo oku o. Saye da wa lo ni o. Awon elomi ngba to sun to sun ekun eke lojumama tan o sun ekun eke lojumama tan o yi ton bere si ni teke bi o se luyan ni jibiti lowo ajale lowo oru won gba lesson ni o won gba lesson ni lowo oku o o sun kun eke loju camera lojumama o ti ton bere si ni sa si yan han lorugajo won ma gba lesson ni lowo oku ma Samuel do ni alagbara alagbara memero baba ole e ma gba lesson ni lowo oku o
1: apade gbogbo ebi gbogbo ijo olorun eyan re atojulumo

0: Ani ke ma gba lesson ni lowo oku eni ti ba n gba lesson ni lowo oku yo mo yera re wo fun ara re ni o mo evaluate ara re yo ye wa ara re wo iwa ti hu yo mo ye wo yo mo checkmate ara re to ba ti fe ta si aga re oni o mo pe aro ti o mo pe odofin nu re pe ah mama ta si agere e mo gba lesson ni lowo oku
1: I can't believe you are
0: Yasin bi idan ni o se ri lejo ta wa na ba jo wa wa le loju awon kan yo ri bi idan ni o bi magic bi film trick ni o yo imo baya baya nsawada ni o le je pe n piroro ni sani to kuku sun laaji ai je ni o piroro ka bo yo piroro ni yo dide

0: jina lasan ni o ko jo jina ko dun o jina lasan ni ko se ni ti o ju sibi walae awa ni a lo kan ni njo mi tin ba si ranti iku tin ba ro yin wa wa mudi yin wa wa mudi iku ti ma ti ma ti ma nwole oyin ti nwole adun eyin ijojo kan ojo kan one day ojo kan na ni o je ojo kan e ma gba lesson ni eyin temi lowo oku.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo la ri Oyo Ajisebi Babeni kokan.

0: Mo ja yin tan mo so fun yin mo so fun yin mi so fun yin o iyawo oko oloyun o ti mari o ti ri mari o mo so fun yin mo ja yin tan o iyawo oko oloyun o ti ri mari o mo ja yin tan mo so fun yin o
1: if I should cry me
0: alana bi kan le mi deyin ka gangan na olodun lo di so mi kale si fun sa ati aako ta wa yi ko wa ran mi si gbogbo eyan pupo owo won ba awon etaworo ti an gbo oro mi ti an gbo ede mi ti an gbo eto wa nikan na ni won jamba ni re okan le je pe from atenu denu o le mo de odo awon elomi na mo nbo na mo fe gbe call.

0: Jesu.
1: Ẹyin tèmi tẹ ba mọ to ba je pe e mọ mọ abi e mọ abi e gbagbo I pe bo se wo ka pe laye to a pe lọrun ju be lo bo se wo ka pe laye to a pe ni ọrun ju be lo a mo se dada o a mo sora ni bi iwa baje iwa buru a so pe Nigeria wa o da Nigeria wa o da Nigeria wa o da kini Nigeria ti o da just oruko entity lasan ni Nigeria o awa ta wa ninu re gangan awa ni Nigeria o ta ma se ko country o da Nigeria o da ilu wa o wulo awa ta wa ninu re la da awa la wulo oruko entity lasan awon product to wa ninu re na lo make up country o soro mi ye yin aye yi o le o omo aye na lo so le aye dogun aye yi o le bawo la wa kan se build the website kale ta won kan so pe awon fe hack re ni e ma wo wa buku saye le te ba hack re e ko eni to ni website yi sinu damu se ti ko sinu damu saye wa le abeyin te wa ninu aye le ma aye le ara mi o ye yin a ni ina a ni na a ni na bawo ni yun se je soro Nigeria abi soro awa eyan ta wa ninu re ona wa o da bawo ni yun se je soro oruko lasan tin je Nigeria abawo eyan ta wa ninu re ta wa ni janu re enikan ko je bawo ni yen se je soro oruko lasan name entity Nigeria oruko lasan abi soro wa awa ta wa nibe ni position ta ti le kowo je soro mi nye yin se mo nja yin tan so clean se mo daru se o mo daru dapo so nye yin geographical map won ko wa papo won se gba won sawo aribo lotun lo si ki lo ko si nkan kan to se na ko ran pelu Nigeria ju awa ta wa ninu re lo o tori oruko lasan ni Nigeria awa ta wa ninu re gangan en la wa ninu go ta nje jini awa la da ti orilede if you worst the level to worst dey yo te ba mo tele mo ja yin tan niyan.